0: Taimito lai mai leo o lua, mi rutu po te ale tu lai ono, I le tautuare Radio Samoa, su lima iba tōru wā mō. Ia wāra taimi o le tātou sauni ngā loto le wā tāpena mai sunga. Pea ngainga ia pāiwa alai lua, ma le kane sia mea tisi pāpkura, tai te ina le tātou sauni ngā ne piafi. Smaia lau pāponga Samoa.
1: Ia e, mo e whātāro ko fōi, whāwhiro ia tūpa ia. O si o tātou tu tūro o māu mai a whāsalaunga le nei tūlā fiafile nei ala leo e ori vi ngā ia whāsini nupere vi ngolo tātou utua so I fua lau rilei ma le mālo si o ngōu bea ia e whāu oi tiu te ia ma whai vai pio na wāla ui nai tātou e tali tonu fō ia o sāuni ngore nei aso ma sāwhia ngai ai ia e lea whatawhai tāuranga ma lea whatawhai tāuranga ia e Sawinga masani o le sa ya wa ya tatu malanga fara ba ya so fara to sa ngal nefu ba o le to sa ya mesi fo le ne ba sina fo le sa bu bo le ne fu ba sina o le to sa ya malo fo lo mu ya malo fo le o sa ya ai o le tatu tapu inga le ne tu la fia fi fa o le fo ya sa ninga ma tapu inga le ne fo ya so ya I le mara mara ma o le a bo wantu so fo te ba le alo ma le nganga pa ya Yes, you're time to tap what you're to.

e fasaka e o manjai maunga e o mai e lo of so swan o lo of so swan e mai leili ilea o leena fai le langi anto ama le lalo langi e le tu ina mai e ia ia mape varo wae o lo leo leo e le tu le mui lava ia auta o le leo leo ia isara enu e le tu le moi o ia e le mui lava e le ira mantu ngatua e mativa upu ma mafu fongo le tangata lala leo le mantu wala watu ya te oe lele ie, ngaru inga tabu amato linea fiafi, ala na matu tabu inga, fia mairo munganga pa ia, tatu mafuta fatasi, ya e, mawafol fiso sani mo matu, ase iyo matu tabu ya tu ya te oe lo matu tua, o la matu talo ina ya amanta mai ume umalama, ono ose vi inga oe lo matu tua, si ngaru inga fata wa ufa ya, kiriso lo matu li ima le faula, o matu wala au, ima te talo wa tua ine. Amen. Winner tanto tapo ingal pesi usaw niya mo tanto.

Ole faitawino o fiong po ia anu tātou tua. Ole tusiwa filifidia le neyaso ia e peona. Au maire fātuna ino tusi ole tusifaitawaso. Mwe malele evangalia mātayo lona mtau pelua sifun maltasi. Ia e fiefaitawino maire faiupu tolu sifun tolu. Ia se ia faa uma. Ia le neivahe ngoro mtau. Kwe manatu se faitawu ngai faisini umila jiti. Ia e peita. Ia e tata wana ato utoa le lele tala, unono faitawina. Ina ia faingo fiona tanto, mune mule maa, ia mose marama maanga o itanto, a maise ai, ina ia mou antole anto le tala pe unutusi ai, a maata iu se tasi o fata otu ala uloa Yesu, ia pe unutusi ai, ia ele au tu stala. Fai upe tolu sifu tolu, ta upe lua sifu tasi, au te faitawina. Ia utou faalongo mai, ina tasi fata otu. O le tasi matai na, na fai li tō vine, wa ialo tō aina ele ai, wa eli ai le sori ngā vine, o fai e foile olo, o tu ina atu e ia e ngāru lua e vine, o nā anu malangaile o ia e nu ese, o lata lata o na po e matu aile fuata, o na au ina atu aile e ia, o na au au na ia e ngāru lua e vine, ia maua o na fua, o na pupu e ailea o e ngāru lua e vine, ia na au au na wala antu sasa ele tasi, I mafasioti leisi. O na fitongi, mafitongi ale tasi ima. O na toi awina atua ilea e ia o isi awauna e siri o na toa tele iye na mua mua. O ufape lava o na lantu wa mio. Ia te ilanto. Ai mulu liane, wa awina atu e ia luna atali. Ia te ilanto. Ufape ane, lantu te hava mai ilo wa atali. Au ia, au itangata ngalu lua I vine. Wailo atu luna atali. Ona lātou whetau taltala ia I lea. Ole suli nei. O maia, ia tātou fasioti ia te ia. Ai fai moi, moi tātou ia lona whanua. Ona lātou pue ai lea ia te ia, walafo ia te ia. I tu ore tō vini. Ona lātou fasioti ia I lea. Ole nei, pe a saulele I e ouna le tō vini. Se ase mea na te whaia I nā tangata ngālu lue vini. Ona lātou fai mai ele ia te ia. E matua faa umatia ia. Nā tangata a mio leanga, o na tui nā tuai lea e ia, o le tō vine, I nisi tangata e ngā lulu e vine, nā tuk te vatu ia te ia, o na fua I te usanga. Veta lai ati Yesu, ia te nā ntou, tuk te rei faitau li alawa e a ane tusi, o le maa, na lafo ina I te fungo faifane. Faile ma matu li manu o pito lunga, o le melea na faya ele li, nā I tātu te ofu ai, ia pe awa awa I atu I ai. O le melea utu fai atua I atu utou, e abesea le malole atua I atu utou, ai tu nātu senu, e au mai ai o na fua. Ia ia wha manino, wha maramalama ele ngangpa, ia upu ia pe ono fai tuwina, mo tātou uri nei tu lafi afi. Ia tu mau I atu eo le vi ingo le wha manu mo le wha netang, nei maso malava e wha wabau lava. Amen. O la tātou utapo I atu I le tua, pese usau ni a mo tātou.

le ala leo lo mātou fasota I pē I atu e, e ma waira fasosani, ia o I mātou. Whaftai fō, tala lei ma le kālesia, ia ua vea mō mātou, tofi mātou te ngānu nuai, I se mea ma whai o na mātou whaia, ma se ngānu e ngā whaktau wa e whāngu aina I ai, lo rātou so I fua mono mātou ola, ia wāle tala lei ma le kālesia, pe ona e wala winai mātou, ia lele ie, o mātou wala au fō I le neitu lāne le ie, ma le mautinoa, nai o mātou I le totelo nai nisi o mātou ainga I o loo sana loo soro I lea tafo le loo langi maisi ai lo mātou o tunu o loo I e le totelo nisi o mātou o ma ainga I le li I e whaftai fwoi ua I e fwoi a wala wha au na pōne I a umwhai na mawai mātou fwsota inga I e le tunuunga I a ua tele wawe I a fwsui e inga o leo langa I ma le vai tau I le vai taimi le nei Ya wa ye fo ya wala ta pena ya va vena ma tu so ta inga ya pe ona ya ya ele ye o ma tu wala au mai ai le nganga fi fi le nganga vi ma le nganga fa ta ya ti o ya pa nga le o ma tu on tanga ta ile le a I la usi de fanga pa ye lo ma tu tu ya wa si de fi fo e ye ta mi e ve ma tu e on tanga ta o a le ma fa yo na so ta ya ti ya ti o is fo ta mi ma tu lo o ma tu fa ta bala Tofi ma, dāreni ma tiu te wai tufa mai, ia ma te ngārulu e ai. O se ngārulu e ngā fwoi wale atu tō na whai lele ie. Ua, o se ie wholosia I malai, na usire whanga malama lama, ia I mātou, ia I panga alia, ia ole tangata ia, ia e peo na I sire fia. Ia I teimi lele ia, ia I tui teimi u whata malai, ia ma uo mātou uo ese, ma oilo mātou u tua ia ai. Mātou te, ai loa ma mautinoa, Ia te lata lata pē, ia I mātou. O lolo fōfō e wha au pē mō I mātou. Taimi lei, I ma taimi mātou te sea. Ia ono mātou tālo, wha mōle mōle. O le fātou se ngā lau whānau, I uru mālo mātou utua, wha mōle mōle se ia e wha mā, se ia e wha mā ngālu mai mātou. E le nei aso, I tūli loi na me uu malama, no walofo mālo wāng le lei mai. Ia o tāpena I mātou, I mālo lo ngole fiafi manisio pō kalamiru toi, tu ina I ati o ele nei ala leo lele ia, I e wha manuia. Ai ai lanto o lo ngalo lue ai, ia vea ma ua lanto o lo fina ngalo li faa funga mai, ia isi o mātou o tunu so stafole lo langi o lo I ai. Tano mo afu amrianga, ina I o mātou mātou o mātou tua lele ie, faa fua lo asa o lo lanto o soifua. Mau peni maafutanga ba maala lata, mani maafan fana oe lo mātou o tua, ia wai a maafutianga, a maise lawa ia I lanto o lo o iai maafutianga o ngase ngase mo mai o le tino, ia iai faa maala o lo mai ate oe mo I lanto. Tala fōi me tūk nātri ia ia si o mātou nunu o Samoa, ona whai ngā mālo, ia ia maua le whire mu, maua fōi lea me tūnu e sāwari ai, ia wāre numana I manuia nai o mātou, a inga mana mana tōtelo nai o mātou tangata, ia me se fōi olo mātou o tunu, tala fōi mo taitai o le nea tunu, a me se o sāu ni whai ngā bālo tō le nea te utanga, ia maila wā me tūnu e tāpe nai, lā tō mai mātou umala, mawani tōwhi le lei, mani tāra whia ngai, wha wina ia, ya ngā luenga whai mā, ngā luenga tau mātia e ole nei fui atu nu olo mātu nu nofo mā uo ai e mani tua pēna mātu talo e olo ngā luenga no fuanga sulfa inga me se lava ia ayu ngā se ngase lele ie ya ilo angare lei malo ulofa mole au ngā luenga e maua le mālo si whale tino maua le mālo si whale mafo ufau me se fo ule tu whale nganga tape nā tiri eila ato ina ia ngā luenga ina nganga wha maoni ya wae umolo sulfa ya talo tu na tu ya tu ya lo fa na usi o matu tunu o le fa nga ruina o lo ta ape so se tafo le lo lan ya yo fa mo ya nga mo ila to ma fu anga ma wa lo tu wai ai nga ma matu ya si o matu tu mo fo ya no lo ya ya sa ile li nga ma ta pe na nga wa le lo ma na mo ya mo ila to ya tan fo ile le ie o inisi o lo ya ipe fa no no anga le le ie ya mo ile ma fa fa na ma ya ti o ia e tape nā ia mawhitianga mā re loifonga malingi, ia me se fuona whanau noanga lo whenga iai mo I nantou, ia ono mawhitanga pele, a e tono ainga, ia ule mwhaiona whao wina, ia ono e ala in malanga an malimuna yon te wā fia ia ia I nantou, ma iau whamonianga mo I mantou, umalawa ili nei tu la fia fide li ie, ili whangaruina fu ili mantou talo ai, so se tasi lo mawhitia, I so se tū le larolangi mafu anga isesi, lele ie whamonimole, o antu e lo lo fomlo wanga le le mo lo file mu ya mo ila tu umala o la ma tu tano le le le ya tu na tu yo lu ma le ne tu la ya fi ya ya a fa mo le ma tu tala ya

0: Taile tua, si pongamani o krispa pa te au I manua, pa mai atua ni tātou salinga lotu, ili le poe fiafi, peona veai, sunga ni papengenga I a paiva, lai lua, mō tātou taitai ne fiafi, mai le kane sia me tisi papakura, veli patau pa le au ne fai mpong pa leo, le pōrenga le radio sa mō, le ato le atunu, le upinga le venga tutofi, ia papengenga poe, ia tu asensina, o lo ta lia, mai le salinga lotu, le tu lae ono, mure atu pa maloma, le papatai, lau sunga paiva, papatai ta pena, malor sa uni, te tono leo, lau lo sa apiong pa ia, lo ta tuatua, mai lo ta penanga, ne piapi, to mata winai, so I fuamu lo ta to wola fa, le nganga, ya walama ta to ta penanga, Ea mata pena I pe ta tauri soi pua pane nganga, pa mnuia le atua. Le hapo I zeisi pua puanga mo le tausang po ya o lua ma le paritua. Le tonu le lofo le rio lo balawina pe alaba o lua, le mpau na umaila na bala au ya o lua inisi o pua puanga e kanesia. O lewa po in taunu lua malo lo ia tali tonu. Ia mai le li lua malo si e pa o ngaina lua soi pua e pola pola le tala lei. Yesu kerisa wani anganga mo ia marona malo famnia le tua ainga ya mespo fuanga rol male kanisia sanga yane ayor taito ifo manu famnia le tua ya matu ia le nei am noa molipo ina yo anga ia wo me masane mesia kanisia lo tapo ia o faibal ne fiafi ia malanga fa no alo faiba
1: after sabanga taito Ia o renganga vi ma renganga whaafutai ne tua. Ia ua, mo hule ava noe kā ki mafutai. Ia ua e whaawina o tāpua. Inga amese whukupolo kala me whaawina. Ia ni tāntu wala leo nei. Ia e, o na o lea e, foi lea pe o na, o na ufea ngaisi e maku e kāre si e maku nfinisi. Ia kāru si e leanga le leo le tua ia whaawina pea. Ia ua ia me tā uputura noa ma, a ia ingol nfinisi e pe o na tā uafiae. Nei vai ngol to sanga moli fo I no fanga inisio lo ma go mer fenga no tu nei tu na fia ya o nei tu lo fanga mo fa o bina ya a ya ya sa ni go nei ya so ya o len fai ka ko o wai ya o no tu la ngol fenga lo ku sa fo I me ka ka pinga se fenga lo ku ngile fia ya pe ona ya ya fa te te ni na tu fo lo ya le tapo I ya a tu la ngol nei fia fi ma sa ni ga pe ona ya ai ro fa te le atu Dofte fai si matu mtangalwenga, si matu I kārisia. Ia me si fwoi nai ainga manisi u mau o mai a pasarango ni tu lafi. Ia, kre kongo e tua inga kapo inga fwoi lelelele oa. Ia, e wia kāku wala pala. Ia, e mori fwoi lenganga fafta I tāpua inga inisi u mau o mai. Ia pasarango ni tu lafi. Taito, ia, amuria fwoi I lau suwa leo hao.
0: Tai lawa.
1: Ia, fwoi I afilo yaulo ma, si a kongo I kārisia. Ya pe ore tala le nei tu la fia ya ngale le fuile tu ai temi por kala mi ya mesi la tu fa o wina
0: ai
1: por kala mi fa o ore nei fuile tu la fia ya ye ne bana o ta tu tu fa o tu tu ma fa iva ya pe ona bala wina ya se kala fa I urna ya wale la walwa ul falo ke maru ya ngai fa o wo fa iva ge fia ya ya manu ya ko kai ber ge tu
0: fa te la la va fa I bola va pena no fa I Nu ia fo ia lo fa tele atu pa tu ia lua, pa soifua ia.
1: Ia, soifua.

0: Atal fa tu samoa ilau fa fufunga anga le ne yafia. Fa malo le soifu mau a mani mani mama. I ia le tu ia ole o fo le ne ole aso sa ole aso fao. So fao ki topa mi ia le tu ole ne ma sina po. Ai fa fetai yatu. Lo topa le mai fa fetai o tatu te mama tina ma tu tu. Fa malo le nau nau ma le tataru vi ia. Vi ia luna sua fai mea uma oe uma. O mau faile nei polo kalame, ma alate o polo kalame ia fi api o te sa.
1: Amen.
0: Ma te te tatalo ia yeile fi le mu ia te o to.
1: Sana.
0: Ia o salo me micho muele nei.
1: O tuloto ropa sel misi pasi.
0: Pasi fa o poponga o le tate o polo kalame. O le tatalo mu oe.
1: Sa mama tau si faftai lau fio, sa e fafangu ima tau ilo walo fatu noa. O sala mai le langi le mamalo le atua, ua fali a foi le vani monimo le ngā lue ngā au au. O lo sa uatu le upe le tasi aso ile tasi aso, o lo fai lo a foi le poto ile tasi po ile tasi po. Ele ai se ngangana, ele ai foi ni upu, ele langona o la te uleo, o ia inisi o lo o maua i mafatianga ile tino, loto ma le anganga, ua na o Yesu lava le tali o, ma, o mafatianga. Aleluia, sa mafa maluia ele au fai ngalo nga paia ale atua, o loo ta wasuina le vai o leola iso se fata fai taulanga, fa maluia ele li ipu le pasta ponifasio male fale tua ya ane ponifasio fa maluia atu foi ya pasta stiuli amosa male ainga fa maluia atu foi tua asina sina o loo mafuta mai maota malawa fa maluia ilau upu ile ne ya fiafi ole a le ala mai la au au na ya salome mito moe. Aleluia. Vasua ia ile si faunga mana, ile si faunga mana. Fa manuia ile li fa salalau sunga ya taito taloto. Male faritua ele ne ya fiafi. Ia tama o mea umama uetitu ina atu ya te oe. Festalai oe e mato ufa longo longo ila usuafa Yesu. Amen, ma amen.
0: Amen, tu ilota. Se tato fa malosi ile ne ya fiafi. E maua mai lea I salamu a tāwita. I tā upo I tau tūru oro, fuai upo I lima, se ia oo, ili fuai upo I iwa. Oe a māwha I tau ina, kaura.
1: Leli ie, oi le langi I laua lofa, ua o lava I ao lau wha maoni, e pei o le atu maunga o le lii, lau ami o tonu, o le moana sau sau o au wha masinonga. Leli ie, ua ola I atu oe tangata a tō mamanu. Pitu.
0: Pai upo fitu e ole iwa. Fitu e ole iwa. Lea tuwae, e ma eu lava no walofa. Ole mea lea ufa atua tuwae tangata ili paolo wa paau. E maali lia ila atou I mea lololo wa ilo ufani. E te faa inu mia fo ila atou le baitafi. O au mea faa fia fia. Awa olo o ya te oele puna ole ola. Olo umala malama. Ma atou te ilo ai. Le mala malama vi ia le atu salamu o tawita
1: sana
0: ele ile tatou le tatou fai tau atu ma le tatou le tau faa fufonga mai faa fitai mo ava noa e mafai ayo na tatou tau fai faa malosi le tasi le tasi I o mato nei a o tu watai au faa pe nale fai ngo le olanga ile nei taimi a o tatou faa fia ngai lungo le ea tu ese ni mea o fai mafaa fita uli mai ya I tatou uma tu ese ni o tātou pōlenga, ma le atua tuwale o le vai aso o tea, ia pōle māsina fōi ua uma atu. Si I le tātou wa ai ilunga, pei o le fionga le atua. Taulalo tātou wa ai, o tātou loto maanganga, I le tūsina fai tauina. Tātou tue whafu fonga fōi, fōi upo e lima fai mai tāwita, le atua ai, o I le langi loa lofa.
1: Amen.
0: O o lava I ao lofa maanganga.
1: Aleluia.
0: E pei o le atu maunga o le atua lo wami o tonu. Ole moana sau sau au faa masinonga. I ia le atua.
1: Aleluia.
0: Wa faa iloa mai e a fionga le atua mea sili o na ofo ofo mia.
1: Amen.
0: E faa matala ina mai aile alofa o le atua. Mo oe maa. Mo I tātou. A eva ai ile la. A eva ai ile langi. E te le iloa po ofea inga tai.
1: Asana.
0: E faa pena ala se mea inga tai le alofa o le atua I ate oe.
1: Osana.
0: Ele ai se mea inga tai le alofa o le atua. A eva ai ilunga I maunga mawa lulunga. E fōringa mai e malo losi e le mafai ona lulu wina.
1: Amen.
0: Ele ai se matangi maa losi e mafai ona ia lulu wina I lalo se maunga.
1: Osana.
0: O le faatusa le na. ole ami o tonu ole atua.
1: Amen.
0: Ele malu elue ele ami o tonu ole atua.
1: Amen.
0: E tu mau. Ele Sana. Ngata inale te le ole maunga. A ole mamalu ole atua. Ole mamalu ole atua olo ia. O se mea siri ona mata ngo fiele ne salamu. Ole atua olo tatou tapua ia. E tatou te malu ilalo ole paolo ona apa au.
1: Amen.
0: Ma natua le ata o se manu olo ofi. Olo, olo of. Olo afifi po fola ona apa au a
1: sana
0: olo fola ona apa au e opongi mai si ana fana au a
1: amen
0: ota wo mai si ana fana au maili vevela ole la
1: ko
0: le malosi o se afa o se afa olo oani e fa pena uma lava masili atu le pui pui nga malu ole atu olo feta la yaimo ta toli ne yefia
1: amen
0: po le lava le malosi o se afa e angia lo wainga e soifua malolo ina ole tini. Ole itu, ile tala, ile tupe, ilo ainga. Ule ofeta la ile afionga ale atua.
1: Sana.
0: E te sulu fa iatu.
1: Amen.
0: Ilalo ona apa au. E te malu ai, malolo ai, e te tangi ai. Ole ata ai, le ata ai ya te ia.
1: Sana.
0: E te tangi ai ya te ia. E te faapea atu. Ta maa faa inu wau. Ile vai tafe o mea whaafia tia. Pai mai.
1: Amen.
0: Pai mai ua ao. Ia ou te talo asu lo fina ngalo mo ao.
1: Amen.
0: O ai a fai mo ia lo malo. A o ai a fa lo lo. Fai upo e vanu e o le iba.
1: Amen.
0: Na fai tauina. E maali lia ila atou i mea lo lolo o ilo ufale.
1: Amen.
0: E te fa au ni mia ila atou i vai tafe o mea whaafia tia.
1: Amen.
0: A waolo o ia te oele puna o le ola. O lo umala malama tama.
1: Amen.
0: O lo umala malama o te ilo ai le umala malama. O le tele o tato ua maua ili vai vai fa alia nganga. Ua uma le malosi o le penisini o le tabali.
1: Amen.
0: Ua tato we are running on empty. Le time iwa alua le ai lava.
1: Asana. Ua
0: tau to le alua le tabali.
1: Amen.
0: Ai se a. A waolo o tato tau mawhai e sa iri le fi le mu. Le ori ori mai vai eri e mātu tū o le lalolanga.
1: Amen.
0: E le ma li ele ngā lala e vai eri wha le tino. O vāla au mai le ali i le ne e fi afi. Eri mai le vai eri o le ola. O loo ya te a.
1: Amen.
0: Uli tua i vai eri nā e te nofo nofo ai.
1: Amen.
0: E le ai se vai o sau ai.
1: Tato
0: eri. Tato eri vai eri ale atua. Ngā lala fia inu ma fia inu. Iva itafe o ana mea faa fia fia. E mala mala mai lo tato wa ai ile ala. Olo o ia faa sino ya te tato.
1: Amen. Amen.
0: Ole vala au lea lea nganga olea tua.
1: Sana.
0: Mo tato ule ne ya fia.
1: Amen.
0: Ah. Salamu ana faita wina. E maa walunga ile langi ilo na alofa.
1: Amen.
0: A ona fufonga olo o lata lata mai.
1: Sana.
0: Na te langona sa umusu musu watu. O sa umanao. Na te iloa lau ingoa.
1: Amen.
0: Na te iloa ufaafita uli umalaba.
1: Amen.
0: Ma olo ufaatali lo na faa maaoni e te lua fei loae.
1: Asana.
0: Ma teo te fia fia lava e te talo. Ma tutu ile vaa mo so se tasi.
1: Amen.
0: O fia maua le paiatu ole nganga ole atua.
1: Asana.
0: E faa maalosi ya ila atou le ngei fia.
1: Amen.
0: O te talo atu wai. Ma faa pea atu wai ile atua. A fio mai. Pa imai ya tea.
1: Asana.
0: O le meale na po fia lava o eiai.
1: Amen.
0: Samoae. Maleaba e te tawai, fa au ngāre nei polo kalami, e te suru fa i mai ia.
1: Amen.
0: Tolu fitu fitu, ta silima iwa tolu. Fa a mole mole, fa a manino mai lo suafa. Male manao o le e manao ai.
1: Sana.
0: Ole a mato wave ina atu, fa i mato matutu le va, e a vatu lo manao ia.
1: Aleluya.
0: O sa tato fa a malo si dinei ya fiapi, tato uloto te tele.
1: Amen.
0: O se tasi mo nei, au tato watai au. O lea tua feta lai. Lea e feta lai e nafionga. E le mafai. Ona ngalo i tātou. I lea lofa o lea tua. Ia. O sa ta. Tau wha maalo sine ato loto.
1: Amen.
0: A ua ta tala a tātou leina.
1: Sana.
0: Tolu fitu fitu. Ta silima iwa tolu.
1: Amen.
0: Ua le lava mai ya. Ia le uso ya sanga. Ru uya ina ito tua ngia peona feta lai. Mai lea li ia wa o ya taito. Ia o lea iai maa ua.
1: Sana.
0: Nele ua saure tāpō.
1: Whawhailo a iatu i leo leina sau no mai.
2: Toi fua manguia i a kouparikua.
0: Nālo whaurungia.
2: Nālore. Ngei la bāto.
1: Ia lele.
0: Ia.
2: Kai, vi ia lele.
1: Sana.
2: Ia onga o manga o ngā mātangi lava o tiko inga. Ia mātwha ngau. Yeah, I must say, my little question, what is going on? My ego. Yeah, my little thing, yeah, I can't find my. Yeah, I must say, for the last time, what is going on? Isia mako matu kanga wai ufo imari mungui yang arwe ngorongi vayato. Ya emel se lo ngai kangaka o ma ima sangi laba o lo kakua mo kamak mo kawai fa amore more. Ya o manga o ngai ya siko inga ngai ya fiafi ufa apu waku ngor kokere.
1: Ia le li kai le ulungia haleluya o le o mese upu mai nei a fiafi haleluya. Leli ie oile langi lo walofa wo olava yao lo famaoni e pei ole atu maunga ole atua lawami otonu aleluya ile masayo yono fai upe soltolu mai ia tato sa ili lo na malo malana ami otonu ona ia fa opopo ina ile o ia mea uma ya te tato ia tato atu ilo male atua awa o ia le tali o tato mala onga ne ya fiafi le sua fa malo malo Yesu Kristo e siti atua le tama ya ulu ia lau fa malo longa tama o lo o vili mai o ia fa fetai lo wa lofa si unoa ia te ia fa malo longa yona mata lo na sua o na vai lo na sino atua ele ai se me lilo ila usila fanga ua ma ua los tau loto nga sasasi si iti asu le tama ya ulungia tama iluma ula wafi o oe ule faa malolonga oe ule mana payatu payane paifo ilona tino faa malolofo isi ona tuwa fine ya ake tono falemai le ngasa ilela faa malolonga ya question payatu payane lau faa malolonga wa ya feta lailava yoto mai ya ta oto umai singa ina mafti ya venga oe maso te malolo ai ya ma so amoina la wa ma ya ma so fa wa ya so le nga maluma le losu maulalo ona mawele ma so le malolonga mo ma so nga e su ina so ai le fana o malava o sala o muli anga la na fana o malava o oske la na mafu tsanga tsama o la o la mafu tsanga va vala la tsama le asua ulongia e sali ma ya ile asua ya si oi e ya sme fa nga tsai le asua e ma na o le asua e tsi tala tala no hatu ya se ya pe ona ma so tala tala no ile atua yo tou mana onga aleluya wale ai lava seme lilo ilana silafanga sa ma tali fali ali yo na mana onga fa manuia isiana fana uma iai foi mana onga se tasi ole fana utama wa ya feta lai lava ele ai seme fanga tai lana fio tato tufa tasi masu inatu ya te ya ale ni suwafa Yesu. Amen, ma amen.
3: Amen, unia. Tai, amai, unia, tele.
2: Ya o tu tua ya o se time before ole ai ule mal wen al ne ya piapi alo fangia pui pui rungo awala patau nui nga pai nga malanga pal tua ya inga manai fanau ya o se tala tu le al toina soi fua ma ya manuia
1: soi fua ma ya ngia
2: soi fua
3: patalo fatu wala awili leina malo le onu sai
2: alofa
3: alofa
2: pakalo faku ya ku fankua
3: au
1: yeah
2: amadie ku kaulela longa le leo
1: monulo ya
2: hai wa makwa afia fulu kanu wa mai ka ko pon ka no bau fio su ya ku ngol le kio
1: oh
2: te ka ya ba o mangai se ha lo kula sa lo ko ko le le kio o fa lo ku lo ka pon ka no sa
1: oh
2: afi ka i da ro fo de ku o mi fa si mo ma la wa la ka ko pon ka la
3: amen.
2: A vida a cuixa agora e faz a la outra mera que lhe não pouco a fai pedir.
1: Oh.
2: E o mene morre a quase a nada. É a que o cofar cua.
1: Salor.
2: Ah, olha que calo uma manga onga no ico. E a água o favor. Uma magua e uma faquia a lavar o cama. E o aco a ver com uma cima e calunga o lvé de minha irmã.
1: Calo fai.
2: E ele ia sobre lua, colo, faco, e já o fai pena. E ele era a caia que a... Ah, o cliente que se cocô. Bona bebe ai fo.
1: Sana.
2: Ya masio wa fin. Ngo ya ma pusua ko ni. No va pela fo ma fuki zu jin ko lu ngo ya nga. Ya ma se fo ki nga ai ta. Ai fa ka ke ne ya ba ngo fa ni ma ya. Ko ma wa ko ka ko pul ka lande.
3: Yo e. Yo su yo ba ngo sa. Ya.
2: Ya. Ya ale. Kakalo ayam malam ngau ngau koi, pamor pamor.
4: Amen. Kongol nga po ba ya so wai. Sia wa mawal marosi malelele.
3: Amen.
4: Umis ka ko kala.
1: Amen.
4: Ari ya ya. Amung ya de kuwa ya ke uru fer kuwa mo nga dua.
3: Ai lava.
4: I ka ngai po.
1: Thank you Lord. Le au.
4: Fa pe nga uru kuwa. Foi ya kuya ai. Ya ya ya lang fa mo ya nga mal fa ma ku ma. Pois não se cala vai vai a curar malha ngang pa fa ko fa e soi fua
1: a soi fua le am lili
4: soi fua soi fua
3: Mia le atua
1: Amen.
3: Vala au mai
1: yes.
3: Ma tau te fia fia o le winga le nao
1: yes, le kura palame
3: o le tatalo mo oe o ana fionga e fai tau wina o le fatu atua tatou te fatu atua
1: Alleluia.
3: A wā e o loko fia maua le fiso soani e tu ia tu loto o loko mitai e malai tolu fitu fitu ta sirima iba tolu wala au mai
1: loko se talo moni mana onga ia aleluia
3: o maua le ava noa
1: ia e le atua o le au se talo moni mana onga sa su ina mai o le atu ina atu ia le au fa alave fa malolonga o liana a inga la faitele sakaria fa le atua ia ya fei lana tama alo avasu in tia aleluia Tracy Robertson fa malolonga Yosefa fa malolonga so mafa mayava fa malolonga muli angale tufuna mana ongalona ainga aleluia aleluia ole omese upu mai lana fiona pa ia le tua aleluia ile ma recognize fu malon fa su fit ma su malvalu ina o tua tu mai yesu fitela yesu e muli atu nei fa ilonga ye fa tu tua e tu tule o tau te moli lo ingoa e tau tala tala o tau ingana fau fita ngofi o tau ingata afai fo e inu se me o siai e lea faina ilava e fae atu ma so lima ilunga e mamai ma faa malolo ina le suafa manu malo Yesu Keriso e tu ina atuaila na faa malolo nga ile ne yafiafi wawa e feta lai lava Yesu Keriso o faa lava e malolo aifa lana faa nao e feta lai fo i oto o mai aseau oto uma e tinga ina maftia venga o awe malolo ai oto i oto amo ina la uamo ma i oto faa o awe aseau leanga maluma le loso mawalalo o na mawale oto o le malolo nga mo so nganga wai avengo fie la wa lo avenga fo e mama ia so ina so fo e mana ongo se tasi uso i lo to tono lo na ainga tama ele ai se me fainga taila o fio wa wa e fetsa lai bala au mai ia tia ona o tali ia so le ma o fa ali so me se tele ma le fainga ta o me so se le ilo a me o sa ni ele tua mo la la fa na e alo fa si ia se ia ile sua fa Yesu Kristo amen ma amen Hallelujah, son. Yeah, amen.
4: O
5: Awa vatu o le sauni lava le taotonga e ave lava I tia. Ai o le tala fia fia mai le aspara I le lente enu. Pafutai vi ia Yesu le umu. Pafutai la uto tali. Pafutai la uto fatonga atu le atua. Patasi mo mato uloto. E mawala lo lava tu watu fatonga ya tama. Ai fafutai mo mese tala vi ia le ali. Ole mana foi le talo wo o tu sa mo I ni yo kana. Pa sai fo mai.
1: Yes.
5: A ve ele pocho mala sa mai. Ole tali ala fine o ka se meta ti ole tu ai me o mala va sa pa pe na na pa ti ai le tino. Amen. Ni ele a tu. Amen. Ole ama le lei mala a o ta sa yo le tu pa tu la ko. A o o tu e fa ya tu ma o tu e vala au. Ya wasa tu ina choi stasi oli tamao le ainga. Viria le atu, defo wa samari vali, ya oidal choi stu ina. Omali ya, ole mama mishitani, ole ote wa umina uchala noa ono le atia fia ole nato ili atua. Patasi ima olua. Ya fa mole mole tina, olo sa umi pele tao tonga ole ilani za muomo intia. Hai tatu za taloa patasi. Ole angari lei ole atua. Na te faya ili asili fatai. Wa tali le atua. Wa mata wofie mea uma. E ala ili ala ni te talo le wonto faya. Ie fatai atua ili asia. Ape kota maole ainga. Ia fai wa. Wa yei le suinga te dei. Ia tal tonu wale loto ili atua la oto te talo mea.
1: Amen.
5: Ia osea uwala angu atu lea fatai atu. Ia matemo moli atu le manaonga.
1: Ia.
5: Amo le mole ili nei asiasi.
1: Amen.
5: Ia le atua.
0: Ia le atua ai le tusina faita wina.
1: Amen.
0: Lea li ie. E ma e u lava
1: no me
0: fa. O le mea lea o faa tua tua I tangata.
1: Amen.
0: E maari lia ila atou I mea lololo o I lo fale.
1: Amen.
0: E te faa inu mea I le vai tafe o mea
1: faa
0: pia pia. A wao ya te oele puna ole ola.
1: Amen.
0: O maala malama. La atou te iloa ai.
5: Amen.
0: Ma olo vi inga lea lea tumai.
1: Amen.
0: O toi faita o watu o mo fioma lea tumai.
1: Amen.
0: E faita o watu e pero feta I e o lo matou. Mato putalo ai.
1: Yes,
0: ai si atu ai le vi inga yo
1: mima. Amen.
0: E ua pese le tama ita.
1: Amen.
0: Ua pese le fia fia.
5: Aleluia.
0: Ua fia fia feire ne ia fia fia.
1: Osana.
0: Ua ta ulo mamalu malu.
1: Amen.
0: Yes. Se fa nau sa sa sa iri manuia sa sa iri malosi.
1: Yes.
0: Ia uva ai uva ai uva fa ali ali mai.
1: Amen.
0: Le atu a lo ulo matap.
1: Amen.
0: Fa fetai fa fetai fa fetai tama.
1: Osana.
0: Fa fetai le tama ole a inga tu ua tu pia.
1: Amen.
0: Ai mato te tali tonu tama. Le vi inga I tonu o le
1: mea. Amen. Aleluia.
0: O le mea manu ai pia.
1: Osana. Osana.
0: Le tau tonga o le ilani o lo faatali yai le atua.
1: Amen.
0: Ato te tu watu yo wa ao le atua. Le ai se mea e fai ngatai atua.
1: Amen. Aleluia.
0: Va afetai e tanga tu pupea le faatua tua.
1: Osana.
0: Le vi fia male ori ori le atua. E I loa le fai to toa e ui ai.
1: Amen.
0: I tai ni o fita. E I loa fo I vivi I tama. E I loa fo I si I le faafetai. O le vi inga I mea o pito o lunga o le manuia I le laurulangi. O loa fo I le ngalo o loa fo I tama. Na hau ina mai ai lo walo pele tama. Lea na pepese ai le atuae.
1: O na
0: vi inga I ana avatu tama ai. Faafetai mo fe. O ai lava o faafofonga mai le atua. Fatu la ilo na mafo. O faalo to tele ba uia le atua. Ni faalo mo mai ilo na leo le leo le fia fia.
1: O sana.
0: O ya I le tuto lule ai. Okay, we saw Mato Wolle at White.
5: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Nei vai tei ni o le malulu, I a malitau, ai wo lua manatu o no le atua, malitina ngalo o le atua. O lo o lua tau sinio, ina ia mawale pale leona. Bi ia le atua ia te ulua tina o utautina. Ia pamanuia tele luanga tenga. Au wala mai ei te waifofo. O le tatou wala au lea fatasi le atua.
1: Amen.
5: E fatasi mo oulua. O le tawanau, o le wala au.
1: Amen.
5: Ina ia mawale sosoani. Tatou te tū fatasi le fatua tua. Ia awa tatou whanau. Ia maike fo io nai ta mama tinau. Ia mawale e sosoani mai lea nganga pa. Ia, ia. Ia le atua ona oulua. Sua fa Yesu. Amen.
3: Amen. Amen. Fafetai fei manuia tele le mai aso.
1: O ainga fo o loo yai ngase ngase o o tamama tina ia tu na tu ne ia fia fio lewa festa laile nganga le tua e fa sanga e o tsatso matsai maunga e o mai ai lo tsatso fisoswani o lo tsatso fisoswani e mai le li lea o ai mai ai lo fisoswani ma lo fisoswani wana o le tua lava e tso tsasi o wa o ia lava le a le fa ma le o meka o le ama sanga ma nga sanga o le mua mua ma le muli muli e fa fo fonga le tua ia o mala onga o ani tinga o o ia to solo fale mai o sa o songa tina io wana o ia lava e sali mai ia si oi wa wa ia fitelai of o na fa lava lava so se malo lo ai so sono fale mai ia ia nga le lei fo i ia li fo mai ina isanga sa so sono fale mai ia fa manui a so fo i la so lo asia sia tu i ma tu haleluya wa le filanga lo le o le tu wa o se le lo fe le lo e le tu wa o ya tu o le lofa lava ia su na su ai le nei ta salo le nei afi afi ia fa manui a foi ia ila so o lo fa pena na kokaina me ai o lo va ai na isanga se so no fa le mai le nga sai le o nesis o doctor ia fa fa ingo fie la so nga luenga ia ia fo lo la so wa lo lofa na isanga se o lo ta o to nisi fo yo fa tsa litalia tsa o tsonga ia mato se vala au le mana o la wafio le nea fiaf wa wefetalai mato se vala au atu ia si oe ona e sali mai lea ma e faali mai o me stele fai mai o mea mato se le iloa au me wa saunia ele atua mo lana fanau e alofa atu ia te ia pa iatu pa iane pa ifo lau faa malolonga ina itangata mato tua i me o lo taa oto ai e iaifo ia lato fanau e asi asi atu iai po o manuia mai ila atu wa o lo fi na ngalo lea tamaia alo lofa ma soufo yo ma soumatua awa lea lofa o lea tua na ia awina mayailo na lava alo pele so sasi ina ia le fano lava se sase fatua tua ia teia a ia maua ia leola e fava ule suafa Yesu amene ma amene
3: amene fafitai tu roto tolu fitu fitu tasidima iwa tolu ma to te fia fia lava
1: alo
3: ufa atali taito ia fafangu mo faatuku le nganga o le faa moe moe. E faatula ia ili tangata e tepa ia te oe. E mawairo lato fisoso ani moe.
1: Amen.
3: E tuwa e faa maalosi atu e ala inga aluenga mori mawatu. Iisi uso maa inga kevisiano. Faa maalolo ili loto momomo.
0: Totoo le loto fe soani ma le loto alofa. Yo mato utangata e o lo pale atu I taimi fai ngata. Te upu alofa se faa maa fana fana le atua e. O lo ofi eva aia le o faa noa noa le atua
1: pafitai.
0: E soani atu I le neiva I tau fai ngata. Na ye wa matua oti le atua e. O tausina po a inga po fe o ai o latu va I ata mama ke uke na unau atu. Na uafi o le atua asia si atu o lo wanganga ma lo loto lea. Ya mato walo fangia le atua e wa matua oti le atua e mato te tatalo e wa mali liu wa lato utani
1: yoko
0: ama amene alofa le atua peyo le peyo na tatalo atu le uso mua mua ta ito alua ina le atua alofa ngia I taimi wa nao ilato taimi wa pongi samea uma taimi wa mafaufau watu wa ngalo mea na yai wa ngalo nuu maa inga yisi taimi le atua fa ama la matu asia si atu se etasi etala noa fia fia tau tau watu mea fia fia olo watu tuku ya inga tau tau watu olo o yei lea tuwa I mea uma fatu la I lo lato loto nofo nofo to atasi lea tuwae faafetai lea tuwae o oe mātou te suru watu iai iso ose mana o mātou te maua ili nei taimi lea tuwae faafetai ono o ke riso wa ole atuwae amene ma amene
1: aleluya sana
0: Tolu kutu kitu itasilima ima tolu li ia le atua wa ile langi ilo na alofa.
1: Aleluya.
0: Wa ilo ngalo na alofa olo ufia pa yatu yate utou.
1: Tatalo mo mana onga iso tonu ainga ni yeah. Nisi foyo ainga ele yeah. Maua ele lava le faasoa yeah. Ele ngate foy leo faasalitali ni yeah. Fale aleluya yeah. Sele o lato mana onga ia e tatu tu inatu le upo le atua ele nea fiafi ile Tusilea isai olo perfecta isai ene ya fiafi ele lana upfasful fai upusifulu. Awa ese fefe, awa o te yate oe, awa ese fetepe te paai, awa oa olo otua. O te faa malusia oe emoni, o te fsosoani yate oe emoni, o te taofia oe lo lima tamatau, e yai le ami o tonu. O le tusilea na o mawai le fsosoani atili tonu lo ainga, te langa o to o le upo le atua I yai le mana. A festa lai le atua I yate oe, faa maulalo o tato loto, a isa inga lue le nganga o le atua I tonu lo ainga, vi ia le atua, o lo moli mau pasta. Oh, sorry.
5: Salom.
1: Hello. Ya, mi ele atua. Aleluya. Yes.
5: Hello.
1: Sauno mai.
5: Ya, famon moya. Kabila kuma onya se talo. Famalo lo.
0: Ya, famon mole wa ile sauno.
5: Ile atua ya. Oh, tapa au.
0: Na, fa sina le ochele ma ya. Tapa au.
1: Fa fo wina lo lato malosi e si ae o lato apa awe peo a eso e femo eia ele vai vai e sava vali ale singa ina se langa o e fa maoni ale upo le atu alo upe fsana mo oil ne ya fiafi I ale suafa malo malo Yesu Keriso e su ina atua ele falitua ya tapa au le fa malo longa I ona tuli tama tama o oe ule fa malo longa oe ule mana na o ima soni au au na fa sauva ai wa maso su ina atu ya ti o sama o oe ule fa malo longa fa malo lo atu I ona tuli tama o ame o fa ngaina I olo o iai le mana o lau fa malo longa pa I atu pa I ane I aseia wa wa I fesa lailava I o sou o mai a seau o o sou umalave singa ina mafsi a venga o a ue malo lo ai o sou I o sou a moina la uamo ma I o sou fa o au I a seau leanga maluma le loso mawalalo o na mawale o sou le malo longa mo sou nganga wa I avengo fie la uamo o la ua venga fo

0: We worship you, Father. You alone are worthy to be praised. You alone are worthy, Father, to be praised. Hallelujah, hallelujah. Ong yu pua tung at the tama. Lo mate wa tua yong yu pua tung at. Faleo se fafetai tama. Ele nga teile nei aso I mea uma o taimi uma. Fafetai, fafetai, fafetai te ele tama. Al fafetai si sili lo mātou atu ala upu ala ola ola onga lue. Ole sulu male mala malama yo mātou olanga yo mātou wala. Ole tau mafatanga fale nganga mouta ngata. O au penga fwy e whale nganga. Ola ola ola onga lue. Upole ola, upole amie tonu, upole manu malo, upole saolo tonga. Upo monia laua fio. O Yesu keriso. Fafte ila upo whamaram lama ila upo tama. Le taulanga anto anto wa umono fatono ilungo le santau. Ta ua mio tonuina fuina le tangata. Leo sa mio wa tonuina ne mita mita le tangata. Au laulava fio le na mua ia lofa mai. Fali era uputa maa le ngalua lo wanganga pa ia le fsoswan sili mou tangata. O leo loa fio te tonu ala ufanao. O e usalamo ma fatu tua iate o Yesu wa fa mau failonga ina yo matu tangata. Mō laua fio. Whaftai le nea fiafi. Mau tino e le foi fua la upu. Siri siri e seo wala e meseo lou lava lofa tunoa. Lou fina ngalo lofa e fatau nuua e leo le loto le tungata. Malu pui pui e wanaonia wauna e fatau wa. O maola fatau wa a nea fiafi. O so se tasiua, fapenaona. Au auna I lalo loa lofa tūnua. Whaftei te le tama. Ia vi ia oe whavavau. Ala ia Iesu le whaftei. Alleluia, alleluia. Amen in Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
1: Ia vi ia lalo whamalanga lei. O le atu e le nei fo etu la le fiafi. Ia whawhelo ai atu, ma whawhelo ai atu tātou porkalame e manu mālo le upumoni. Si o tātou atu nupeleo Samoa, so I fua manui e le alofa malanga leo le atua. Whatalofa atua I whawhiangainga ma whatua. I le ngata I lea I a ausinsino Samoa, se I au olaba I aloma whana witi, so I fua manuia. Whatalofa atu fua tātou paanga masani, I e lofa pena ona manatua le ne porkalame. Whaunga ina lau au na whatau wa o titi salipia. So I fua manuia I lalo fo le ali. Whatalo fau tu fo I li. Lau au na ia taito I olo tu I le fo le nea fiafi. Le ngatai leo mato whelo a I fiafia fo I malfatu I a fila I aru. So I fua manuia I lalo fa malanga leo le atua. Whatalo fau tu fo I tato viewers I lunga Facebook, le YouTube.
0: Amen.
1: Yo fia lava lo au atua I le tau tua le nea la leo. So I fua manuia I lalo fa malanga leo le atua. Fatalo fatu le auso le nea fiafi I tautono lo no fatapua I mai. Malole o la fatua tua, malole alofa I le atua. Io na lasi leo lo fatalofa, I si au pele o titi salipea, I e fatau vaa lava o ia, I a tautono lava le faunga mana o le atua. Lo maua pe o ia le malosi fale anganga, I tau alanga le upu mai le afiunga pa ia le atua. Famanuiti le atua e lausunga. Ya yeah, mai se foi le fafonga anga si o tato watinu pelo Samuel ne afiafi si ialeli.
0: Amen. Amen. Hallelujah. Ole nei, I o tō manatu sa whapaupau o tō wana mua. I lale tino. Na taua o tō e le peritomina I lan tō e o taua o peritomina. O le peritomenga lea ua faya e lima I le tino. Ona po ia sa le iai a te o tau keriso. Sa tangata ese o tau i le nuu o Israelu. O tangata ese fo i fia ngainga ua iai le mea na fola folaina. Sa le aiso o tau fa moe moe. Sa unua fo i ma lea tua i le lalo langi. A ona pone. Ono keriso Yesu, o tau sa vava mamawa na mua, ua faa lata lata ina mai ai ile toto o Yesu keriso. So ifu manuia le lofo le tua, ne fui vayango le fiafi, na tunu e pele ile loto.
1: Amen.
0: Alleluia. Alleluia. We worship you, Lord. Atiolo tatu fata wale ni fui vayango le fiafi. Alleluia. Tolu fitu fitu tasi lima, iwa tolu le numero mfine vala mayai.
1: Amen.
0: Amo pele ava noa e fiso swani ai, so se samoa, so se vayango le tuspa ia malkenesio il falinga. So se mata upu te fia mala mala maya mishilo na utawina, ia malona fesili e faa. Fesoswani a tanto o se mea te tau ona toi au au ina fatu la funuina pele ai pe ua nao se au onga e faa malama lama mai ai le matautia o le atua e leo liliu ana nafi o le soe o le faa vau ma faa manatu mai ai ai tanto o ia e ole upu e leo liliu o le upu le atua e le liliu na o le atua fo e mafoina liliu ala na upu. Te ko lakus ka mai merenga. O le upu a le tua e le liliu e whapavau. E na o le tua e mawhaio na whiliua ina lana upu. E ta ua le malamlamo te ngata soifua male. E meisere te ngata ua manatu malangona ilona loto. Ia yeah, leise tali o le neyo langa wana o Yesu ma whama ulalo ile loto ma surrender tu le tua. Fatua tua ya te ia ma receive le mea lofa fua I fuina. E le whakaua se kupe. E le whakaua I sou iloa, I sou watamai, I sou aulelei, se tele o au mea. Aleluia, o le mea lofa fua I fuina. E mai whamanatu ale tangata o le tua, se tasio e kale sia, fe mai taua ina ia mana tua. Where we used to be. Tantou o te ngata Samoa on tala tuspa ia o nuese. Ia malamalama lale nuese I lou soifuanga. Ia pe mafayantoe whamatala ina e whapenei. Ia malamalama Samoa I lona whaasino manga. Alleluia. We worship you, Lord. And fain tantou o tala tala ia tantou tupuanga maa. Ya le nei ma le nā ma whete fio ma iai ma e e soifua ma iai ma ia ili tala anga nā le tangata al tala anga le nei faf wango fai tau ina le nei po e tomu al tate ua fiafi o le fam tala anga nā tuspa ia fa tau ia Samoa o na langona I pele o le loto e fa maulalo Samoa I le tua langona I pele loto e fa fita iatu I le tua. Not even a single moment e fa mawalunga fa valvalea I se loto. Why? E leo se upo titi al famtalanga tuspa ia. Manatua o tatou Samoa'i fa a pau pau I tatou. Samoa'i tatou al fanaunga to sa. Sa unoa. A fengainga Israelu. Sa ta ua I tātou e I lātou e sa peritomeina le tino o tātou o tangata le peritomeina. Au noa ma se wha moe moe au noa ma le tua I le lalo langi. Al wha lupenga ngau Samoa. Samoa lo watinu bele. Lau fai upu a Samoa. Au tule toa au Samoa. Falupenga nao Samoa le tuspa ia o le fesiria titi a Samoa e iai se Samoa e whamawalunga I meia e iai se Samoa e mita mita I meia
2: Na le fama wa lalo le loto Samoa. Na le fama wa lalo mafape atu le tua. Se fafetai ya ono lo lava lo fatu nona e mua ya lo fama yai. Samoa le atu nupele. Aleluya. Onge upu tatou. Yau fai te talo, lau fai te apoinga. Onge upu tatou. Tajai, Kalesia, Fapotpotonga, Nuu, Samoa, Fainga Malo, Mayonao, Seonao, Yonaiu. Onge upu tatou. Onge upu Samoa. Nye seiva na ngā isi Samoa ele fai kaukusbaia. Seiva na ngā isi Samoa ele I malama lama ele atu atu sa malana upu. Seiva na ngā isi Samoa ele I malama lama I tala tu uia. Falupenga nao Samoa. Tu atu yo au tafa so se meo e fafunga ma yei so se Samoa. Young and old. E yei se Samoa e. E mita mita I falupenga I atu noi tuspaia. Fanaunga to sanu ese fa paupau au noa ma se whengainga. Ile vau le tua mai Israelu au noa ma le tua ile lalolangi. E fanaunga lo tangata fai mele Samoa ole a. Ole oloa mai le tua e fai mele tuspaia nou. E ese kalal kuspaia unless wa salamone tangata. Ma fa peatu lo wola le nei. Yesu lo wola le nei. Wa o mautinoa wa na oe le tali. Seiva na ngā fōi, e whanau mai se pepe, e whanau mai I se tamāpo, se tināpo, se unga li I ua whātua tua ia Jesu. Keriso wa mua I salamō, ma whātua tua ia li I whamiltana tūspa ia, e tā ua la le pepe le nā, e pa ia. Ona le turia le se avako se I whasusu, mo aulu se I. Ha? Tata wō tala tūspa ia, manino ai me uma. Ai mana tu I fofesa wa ia onga. Ia pau ala ufsoswa niantu. Aleluya. Fesiri tko fai fi au. Lean me lea wa uina I menei. O meie te fafafonga wa uina tpol kalame manu malole upo moni Samoa. Ai ke lei soi fua mo ufanao mai lunga fonga. Elele nei. It it's been written. The question is. Lean me lea wa uina I. Ai atono tato le malama lama. Aia atono tato le malama lama. Te fafonga I meia lua. Aleluya, nou te tala tato lainga. Fie fie, soswani ma fa so atu pea mano mia se soswani. At the same time, ele ngu nu titi e tau lai ma awa uina ma tau alanga ina lupu moni. From A to Z. Aleluya. Praise the Lord. E tau feo lolo maile mengo ole vai mutu ole tala inga le te tala inga. Nei lo le tala inga ole awa onga fa afilongia. Which is ose awa onga e. E fai ke le ala singi onga le manguia. E le manguia mai al kumwa ya lo ulu se pa ia le lo fio vai. That whole teaching. E feo lolo matau tala tu umai le awa onga se tu lau awa keika. O le awa onga e vai mutu. Nei lo le awa onga e fa filongia. Tuef sosoni atu I tau fa malamalama pe fai ngai ke ngefu. O le awa onga vai mutu. O le te tala noa ia Yesu. Tala noa ila tusipa ia. Ae le o awa wina a toa toa ina le upo le tua. E tusaima le upu a le tua. Tau tino paulo fa mai au te aluatu ia te otou. Le kalesia o te aluatu ia te otou ma le a toa toanga. O le manuia o le tala le rei. E le vai muku ula kala le lei ngasau malapostolo. Secondly, hallelujah. Ole fa filongia. Ole fa filongia fa isi onga no le neile tu. Ya wao Yesu na maliu. La unga Yesu na maliu. Ke kangi ma e pese ya Yesu na maliu mo tangatanga sala I fa saulotu. At the same time, ko e fa wao foi mo fa pipi ya fo ila wa onga ke manga e fa pipi ya ya misha wa onga fenga na tuai so se wa onga. You know what that means? Wa fa yatu ya Yesu. Fa fitaya na maliu. Ai le lavalo maliu. falongo le chanchou la foinoku samola tunu bele o le winga no fam talanga tu spoi fam malo se paulo mato chele pei o le to chele we fa filongia le upo le tu ole a ole la unga ya yesu ai le malie lo locho o chali yesu tau ave io tatu fa le tonu tau ave io tatu se semo tanto wang salauma matu tu ilungo le chanchou a jafe mainale lo fa tu noa Jafe maina le toto le salo tonga le toto le manu malo le toto le whelenga fau. Le toto ma whaio na la viai ta jau mai le ha mai le toa sao lo a ngai mai. Vihia leli. La jia le fatau wa. Hallelujah. We worship you Lord. Samoa le atinu pele. Fatau wa a ta jau. Hallelujah. O te tal tonu ele ia masi atunu e tutusa ma Samoa. Ia ia atunu io motu. Ah, o le Pasifika e tutusa ma Samoa ele. So so o kulkulu ole. O le fale loku ma le fale loku ma le fale loku. O le fua vaia le na. Can I say this? O le fua vaia nga o le onga i kua Samoa. O le fua vaia le nga ilo loku wa i kawaso. Tala tusi baia fetela inga Yesu. E loa o tou ele lalolangi o tou o somoni. Ele fa pe mai. E loa o tou ele lalolangi o somoni. Pe alua o e fai lau loku. Kusa pe la oe malo kolua malo fanga. Wale pese mele loku ile si pikola le. Pese pe la kou, pese o kou, pule o kou. O fuwa wa aya nga ele o amanga iye Samoa lama liwa Yesu. O fuwa wa aya na Samoa ele o manuia lama ele tupu. Le akasa kangi se kako wamio. Le mongongi muu se kako wamio Samoa. Kakele songa kaukala, kaukala male lotso e fama o lalo le lofa ile tua o le namua ia lofa mai. And I believe, pola le kinga le fai loku ma le fai fe au po ai lava le kangaka. E kinga, ongo le pumongi. And know for sure, ele mafainga e faa fisa nga ile me mongi le ngai faa malamalama. You can't face it. O le tawa ele faa le chino e faa le nganga. Ta te teo fie tau chino e pea satani wa e fai ina e faa vavau, it is written. Wa e fai ina e fava vau. O lungo sa taulo na e fai inga e o ane fava vau. E ta ua mo tangata so e fua le malama lama. Praise the Lord. Praise the Lord. Tau tala tuu mai lana me ngole. O le awa onga vai mutu. Ya wa o isi mea, a ngingefu isi mea. Ia e ku isi mea se I... Sei malilie yal ko ekale sia wao wao. E sei malie fol ko kai kai por ko fai fiau por komiki. E ola pele loto taulanga male tau alanga le apostolo pechelu fai mai ia tau chala e tusa male upu. A fama chala e le ngate ke quoting ale kusipa ia a ia quote e tusa male upu le tua ilona fetalai mai ile ngalua ilona nganga pa ia a ite tau chala foi malo loto e te naunau e te machau e te amene iai e le nganga quote lava e fama nga ia ilau launga e le nganga quote e fama nga ia le meleke mga o ia e ka kauanga ia mita le meleke mga e fai no Samoa Hallelujah Te lo ma tau ti ol fina ngalo lentu, ol fina ngalo alofa. At the same time, olo ngalue foi lo na fina ngalo alofa lea, e usika iai oe lea tua. E uia oia ole alo le tua, alfam talanga lea tuspa ia tusebelu. E ui ole alo le tua, prefer ia Yesu. Amen, ti ngai oia na wawina ina iai lo no shustai. E uia pefa peifo al tangata wa salamoma talia Yesu ilo wala nga malofa fitai, malo. Well, for you, it's a feeling. City to my law, Sisia feeling. But at the same time, Elena, Talio Yesu, Emma, merely for Fanga, you know, Losu, Fua, Falanga, Ile Upumoni. You're a finger talang, and I saw you look like you'll fall ever, my fula call Upumoni. You're a Fafunga Polkalame, my Samoa Latino Belly. Really, they're not Fafunga Matatoa. E toi a wa uina loma te wala ngaina fatu la funuina. E so stangata so se kalesia so se failotu. Hallelujah. Sha wa onga ole fea ngainga tua I e toi fatu la funuina. Ya nono toi fa manatua ya toi lo fa funga le tua. Ole talanoi luma malama lama. A feitele malama lama ilmele na te faya. nela famana tu ya teo na fiafi o lo le amana ia na mali wa yesu menga ino le fa filo ngio le tusbaya ele le poto yupu talona tusbaya fam talanga na paulo le kalisi kornito ele le poto yupu ina ne fa le nga ina le sa chauro keriso pole alo wa kamai pole alo poko samo ele amanga ia yesu nga maliu tu lo wa keika o ki a ko ale mea Hallelujah. We are nothing. Hallelujah. Ale se potitio tala tus baia. Oi kei kamai. Tala tus baia la. Ole poto ole lalo langi. Ole valea ilu mole jua. Ai ono le tatou tele chino. Iave pele tatou falo alo fo ye olo sa. Ili le poto le nei chino. Amo wa se fasi falawa kau jelo wa inga vi ia le li. Amo wa ima se. Se me fiso swangin galwe ngale tua ma lo fa fitai. But at the end of the day, ole poto le tangata le chino, we are nothing. Se au noa le lofa tu noa le tua fai mai paulo le kale si e konito. O Yesu lea, o la tatou amio tonu, o lo tatou pa ia, o lo tatou poto, o lo tatou fa lo tanga. Covers everything that we need. Ma yel kalal kuspa iye ke le kawaso ya samo. Samo, Hallelujah. Ya pei afu ina faa soa tu nisio temi. Ya etala noa male no tue faa mawalalo. Nisio tatou pe ua. Pe ua le malie ko finga male por kalame le tua male upo le tua ma mea lofa. Mai le tua tu sai malana upo loa o mai tanto ua. E pe ua kikifa kakou wa kamfaya mai ya qualification e lalange. Esa e wele mea maku le yele mea ea. Wakule ile maso le mea. Vii aleli. Awe teita. Famal mole awe teita. So li ya ita lef so soani atu. Ole doctor. Ya kue pele doctor ya laulangi ya samo. Praise the Lord. Tamu fainga mal tape nanga nei changa chau lai o lato we. Sa ili lea tamai ol jino le nei. A me chau lea tua, ma le upo lea tua too low. There is no such thing. Nanga fe feke fa valvalea el sa moa. Na peise ilea a kalango lo waka ue nga fa pela mkai maulunga e a fe leo amunga iye o yesu maule taimi. A fa ye leo vi ia ilea tua. Lona winga e rua mea either o leke fa malo si changa te alu ile ola e fa vavau po leke kai ka ingal kanga ka alu se oli. Pure teaching. Ole lofa le tua Samoa ia e mana tua. Samoa I fa pau pau tato. Sao noma le tua. Ta ua ole whanaunga ale to asa. Kau kia. Hallelujah. Au noma se fa moi moi. Ya lepena so soni nevia fi so se kama kiki ngo kola ma yai ngo kupu mai ngal kama nga la o men nei chaimi ya fana lo se atali ma se vina mai ole lo mai le tu ole lo mai le tu ole fam nyanga mai le tu to low our data it is not right that is not right ele ngo tachi ma dus boya hallelujah Hallelujah. E bau ale tamo I titi mo le pepe. E whanau mai ua yeile pa iale na ua tau pa yeina wa tau ami o tenu ina pa uanga le leina I le tua o le atali ima le fufine e whanau I te tonu o le ainga o le tua. Ne se tala titi o tala tuspa ia whaman mo le ua te ita. Hallelujah. Go read the Bible. Pea whaite mana o mia ma wha marama mingo na tulanga mo murko nito mtau pe fitu. Hallelujah. Ai anonofo, mafuta, se unga alii, uafapa ia iluma, faile, enfaife au, faile, faipoiponga, kumula ufaile, eno koe. E celebrate fa kasi malelu aso, matangofia vi ia leli, ia pangale, a faia ele italia, ele unga alii, ili faulchanga, oki a gole mea. E mafai ngfa maongi, le tane, ili tomaitai, por tama, ili tina. Kolo ngali ilo ufapa ya fai ele ye suyo lao langa ele ma fai ele tautonga le na fai ele fai fi au luma o tangata ma luma o le tua o na lave ina o tou pe ato le salamo matalia ye suyo tou o langa. Yung ako su alolo si kakuwa miyo wow. Kaya kakuwa oh. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Awo na magfamaulalo ilu mo le tuwa. Awo na malelo tuwa famaulalo. Le romam tau pwe valu. Kasi alfa ibubu ngay nga. Kusi ako le romam tau pwe valu. Le sosia na cha otoy tutono le mtau pule na. Le chau chinonga le changa chau wapupula macha. Ona ole vala awa le tua, le polkalame le tua, le chaimia le tua, mo le vi inga le tua, ala ya Yesu na maliu. Wow. A maka fai mailanga upu. Ole nei, ele to yaise fa asala iye o ya keriso Yesu. Maka ukia langa upu.
1: Amen.
2: Ale me, tupuelo cha lofa. Mocha lofa chide changancha ye malchi ngafa le nganga ye lo wawa o seseina, ma o pepeloina le mea. Ole fai mail tu spa ia, ele to ye se fasala, ia e moki ngofo ye le loto. Ia e fune tau alanga fune ni fai fi aurenge ia soma, ma fe kuunga i kangaka ele fai se furuai. Ma fa pea tu mena kuke maki kiva in mena kuke ai, ah. Ole fa fonga, a fai loto. Ia fai kawale romai varu. Nei fai tau ole lei ilum tau pul fai pungo mua. Ole nei ele o to yai se fa'asala. O ai tatu o to e fa'asala. Ita ngata ua dikle elu po le tua fa'asala o to e le tua. Ina ua maliu Yesu.
1: Amen.
2: Who are we? Ole tu ai matiti to tonu ole li olea. Who are we ko e fa polonga ita ngata. Na maliu Yesu e fa'asala o to. Fai ngata.
1: Amen.
2: Atau fatu tatu vola.
3: Ma, usi fa'asu.
2: Ma lo lava soi fu manuia, le ni vangla fiafi.
3: Dewa, e te alo fanu ngongo apui. I fa mala malama nga bai fuela usu ngole. Tula ngale I fa na, pa.
2: Ya.
3: Ya. Dewa, isi utama ilo, dewa. Dewa, ese fo ilenele, dewa, pamutala ina, ah.
2: Mm-hmm.
3: I fa se fea la wa lo sa no mai la sunga ele oni fa man ya e te tua fa nau e fa nau mai e ele I fa o te e ne na sa no mai nei a fa lau fa ma ma le sa ma I fa se fea la le mau tu spa I ele sa mai o fa nau o tofi mai le tua Ele fa pe a pe bana e pa na u mai e di e u fa ina. Ah, o le a se fa mana pa e na fa mole la.
2: Yeah, okay.
3: Wow. Pa no fa ka pia.
2: O fa si. O ma fa ma fa la titi le fa awala fi afi. Yep. Ma lo. Okay. Lea faina, a chao el tua fine faa fe taifo I mo le vala au mai. Mi yele li, a moa sou taimi, fai tau leo le mo morko nito mtau pwe fitu, o loo tala noa ma faa manino ai. A fai e faa nau muska ma kiki tu loo. Ele faa tuatua le tama po le tinapo la ua uma. Ele o faa pa ieina la. So therefore, there is no such thing as innocent pay people's blessings from the Lord. Kafi man me nga fa mon mole. Elo se upotiti. Mon mol konito mta upe fitu na yai, pe amo su teimi fai ta wai.
3: E lo, ki fai kaw. Tango uko e bakurio se si, fe si li vea so kou.
2: Ya, ok.
3: Ta upe fitu.
2: Ya, ol fai po su fale la fai ta wina mo, amon ule te fata li mai fa mon mole. A wai le fa pa yaina le tane, le fa tutua le ava. E fa pa yaina fo I le ava, le fa tutua I le tane. A wai. Ana leo lea po ua leanga cha tau po o tau whanau. Aole nei e pa ia I la tau fai po su wha. Kako wua le kusu pa ia mangi ngoi. Tau ole whamtalanga paulo le ka le sia. Ole cha ua leo matua po le unga lii. Ia wha pa ia ina mua mua lua o langa mo le tua. O folo o langa mo le tua. Fa kwa lua wha pa ia ila ia ai tu lesi lesi. O whanga ngau mai leo whangau o whanau o whamanianga. Ole upule cha ua e cha ufa mele tofi mai le tua, ia le upule tua ia isa raeru. Alright. Mai lava le teimi lea.
3: ya
0: le pese yo le o le chau ave la vai chacho
3: ya le au nga mo chacho nei vai tai ya upo chus pa ia
0: o le chus pa ia
3: pa ia po isa ra e lu apo ai fai ai upo chus pa ia a
0: ya upo chus pa ia ai ma mana tua mai fa mon mo le nta wala nga paulo fe mai e ta o le vai vai chun wino lu po le tua ele chacho ntanga te isa ra e lu so therefore a pasa ola tatou ya ile me ole awa o me lupo le tu e fa tatou ya tatou o esa mo cha u onu ese fa a pau pau
3: e koira tu nga fa te mai e fa me yo fa na ele ole lo so ses ele ole cham
0: e moni
3: a la yo fa na mai fa na ai ole fina nga lo le tu
0: e ele un tasi le le maulu ti sa noina mo fa mtalanga tu spai
3: Ele
0: se fina ngalo le tua tu low lava se so so ni tu pe fa mam ele se fina ngalo le tua se no nofo tu low e muli muli ngofo wangi a wa mua mua ya fa na ke fa fonga ma si le fiel kala le ko fa ya wa mua mua mo moi a ele fa pa ye lu mo le tua ona fa na mo le fa na we lo se fa na wa fa pa ye a fa fe tai le tua o la la ven fa na wi le to to yesu pe fa pe salmo le ngali i ma o fola o la ile tua, ma fai lalo la fa tua tua, o na cha fea tuma manu ia ile whanau lea. Pa to le teimi le tupu ia e fai ile fa tua tua, le tinapo, le tamapo le ungali, ma li e Samoa, ele ise fam talanga tus pa ia, pa ia le alo le u whanau mai. There is no such teaching. A tonu o te tali tonu ia e fai ngatala, teaching alangona e tatu e fai si heavy, ia e ma li e, o le upuna tus pa ia, o le tua e lofa le tangatanga sala, E u ya le ingo ingo le tua le angsala. Ai eshe le lofo le tua tanga tangsala ia fasa olotu. Al sa olotonga la, e ui maya Yesu sa olotonga ele fapea e pulel kanaka ilang me faya e fapea e claim le mongui o le tua.
3: Bakula le self seat ya.
0: Ya.
3: Wa maa chou fo ita po inga e ya ia ya ye. Ye ile aso e fapa ia e fa na.
0: Ya.
3: Fapa ia ile e ala e alo matulang fakia ya ele pa iala ono tulang at pero tao no ele sunga ele pa iya fana
0: ya ole ta teol tus pa ole yone mo mo le si fam talang ona fa mani no ya alfa ipo su tolu fam tala ele tus pa iya fa mai awa ole fa na po tanga te so ifu mai ele kachi se mafua ele ole chino ele ole toto ele ole mana ofo ele tanga cha ole tu lava fa le mafua nga sesi The question is, ofele mafuanga le fango maile a chali ipo le afafine. Cha uol tatu malam lama fa mon mole.
3: Ya, okay. Afai chau konito. Ah, konito mo.
0: Konito mo mon chau pe fitu. Ya mali yone mo mua le wapa yel fai chau fai mai ya. O le fana ule tal noi, yel fana ue fatu atua. Fa ma chala lola yel tusile yone fai mai. Awa ea, ele ole chino. Ele ole toto, ele ole mana ofo yole tangata. A ole tu alava. Ese la mafuanga ye fango maile ganga. Ono lele malama lama o tatou tu lo sa ufa pena foi lo manatu ya te to fine sa ufa na mai foi mo tup tup ai ile understanding le ai no wa awa ole tu ele olanga ma surrender tu le ole ile tu fa fta ile ngalu lo na ngang pa ia ele o se si kusi le ka ki kala ngo koi or kus ba ia ia
3: vo pe wi ngala ma tolo tu ale ba awo tu spa ia le fa mai salamu fa na ko tu
0: ia
3: So Sophia ha made it away. Eu si ma fele ma tulang pa. O mau tu spa ia lo se mau se kusi kuskom.
0: Ya na monil sa no nga ia monino ta tu ile na ve ia ma fa ia ile fa monia ka pifo el mele te fa fonga te talo ta le na wa o Yesu te talo a lo ma tu ta mai o lang o te talo fo na ile se talo mo sa mo. Ile se talo fo mo se ka le si o fa le na. O te talo na wa o Yesu ona so o ile te mi no wala tu fisi dia Yesu. Papeinga faile amel kakalo na la ina fuona fa tu yesu ya ugei aku kakalo fa peng foi kakalo ai ofol to talol na ele mo tanto
3: ai mo ya le ale na ma ku spot yo pa ai sa wa ma lo suwa en ele na ele mo sa so ele mo sa so ala ya ale ai ana la yo na au ma ku spot ya
0: Ya in ne tele wo che wo tele tu ya mata upe vatu. A lava lo tai mi fa mole mole a. A lava la lo tai mi ne te fa tu volor ta tu si le le ngal wenga su lima na fa yel fi na ngal va o tanga ta fa tu tu ayu ta ya mala wa apostolo mo to ino tai mi le Fai mai lau apostolo o lau iukaia fatuotua, e te tau natalia Iesu, fai le perto menga, ma tau si tu la fono mose. E fai mai lau apostolo na filfilia, ma tau ina temi lele ka le sia le ai. Na o le alofa tu noa tatu te olai. Le la walua me iaua. O fiko ai i, a o meo malkus, a o mau malkus pa ia, o mo malkahua. Ma la malama la tatu, o ai tonu la le avelfe au temi lea. E ngalu e ngalas fulima fa'mal mole, a mosu temi fai tau iai. Ole fina unha na fainga, le tipeiti na fainga, o te ngata yutaya fatuotua, ma la o apostolo ma to ina, o le ka le sier temi lea.
3: E se ira lewa, e se ol mele tupu lo uiloa. Me iwa fao ngale tusipa ia ma maue. E fai e tipeiti, fa upu e fape nga, fa palangi le upu ngai, pungo fai. Te fa atau banga fo ilele po waye moni lana mau, pa waye sao lana mau. Pese yo tanga na le ufa alongolongo e maua oo ya ile le fina ngalo ma le tala ina o le tala le lei ne vai tau. Pese ta tera usit.
0: Ya, ok. Lare si usit.
3: Le poto o le lalo langi, o le vale le lumo le atua, e le pungata ue lau sunga doctor sa. Ya. Artero tato, espera fo iau. E ma ilo alu fan ma.
0: Ia.
3: Poto po paile ana, fo ai fo ile atua. Ola oficine la lau sunga pak mon boli. E te ale vai fo mai pen ma.
0: Ola fo ma ye ye mol kan kai ma.
3: Ia wale, fai mai lau sunga e le kaudie, e le iau ngare poko.
0: Ole na fafofoga lei a fapen fafofoga lei ma le totoa ia lausuga a foi lena ou fai atu foi faamālō foi mo le atulaga i lona saʻiliga o le atamai lea ae a talanoa loa le alofa o le atua ma le upa o le atua ma le auala o tatou i le lagi tulou then o le pokolega e lē magaʻomia e lē mafai alaga suia le kalaga ae o lea tatou teletino a maʻi la ia faamolemole savalivali o le falemaʻi e mai sau penedō ai ole soi fuanga fa le nganga tulo o ngale ya ulo le yol poko le king ole winga na fam talanga le nala tu pe fa pe na fa fu fuanga ma tuto
3: ya mai e fa o nga pe ale le posto na fo ma isa
0: so ya fa fi tai le tu yes
3: ele man wi sa to wa mo ye wa ya lu fo mai ya wala mai fo wala sa mai e nga lu e mali e fa e ba ima pa to tu
0: ya ole me ton wale nala tu ila fam talanga le fa fuanga samoa ole mafu anga na laino upa ile mele na na fuwa ima yele tuwa me ingo me alofa le nganga pa iye e aparaitei le kalesia and there is no such thing o se doctor lewa yei doctor i kongo le kalesia ole winga na ola utala fa fonga li matutoa fa mole mole a kalangola ime me fapea ele ya o el kusipa iye fapea yole me alofa le maile nganga pa iole tuwa ole doctor lea no lango le poko lao langi poko nga e mga umia me le tuwa e aparaitei nga luenga le tuwa ile fisoswani yole nganga pa iye
3: Oi,
0: o le tal noa lau sunga i doctor, so ye le o te pongo le kalesia. Ai, afa pefo e manga o mieka kalungo i doctor, so le kingo nge, ia le nga wakulfaso. Ia, e mai, ia sur fal mai, ai e alu ala ke fa

0: Nga iri kei me where rei mai ei maa. Iri kei me e whai mai ei wham talanga te ngata. Ai wha fufonga fwui la nisio teimi mali tele fwui o tau sango mawai ma nisio teimi mawai. E lau lau mei te ngata ta i teini ni sau nuanga e. E wala au mai fwui te lo saa moa ma wha maa lo mai ono le mwhai ono te talia. Ia tono te li wha fonga inam ta upu mna teimi. E leo li li wala i e suba le upu mali whi awolo mamori. My brother in Christ. Ia o te leo maa lama lama ili pito le te sau nuanga e. Wera o loo manuwa ona ua wa wa wida se mea le tele o tele usta ia tu lo ia po le afo ile loto le te sauno mai ai ia ai o titi ia waka ingo tu mario le mori i lalo brother ma au au ai kusa mori po mongi
1: ia fafta i lava e sa ore i kunga e sa ore e anga e sa i ganaka
0: ia sa
1: ole ia sa ai ole ta ua i ole mele o te tanfai e e tala noa tu ia te oe leanga lea e ngau le sila lea
0: e malama lama e malama lama lau sunga tu loa e pela lau sonanga le e lawe ina tangata tu loa e fai tau fia ma fia tangata ufamanu eina ma sau noa ma mato ma futa ma fei loa e lelo lotu ya matou e mamori le latu ufaftai le tuwe le upu mali mamoringa e le o malama lama lau sunga le kokele o kangakanga fai nga kala nga isa ungo fapea langa kele o malama lama ai le fafonga Samoa e o lo umori mau mele o kanunga kuai e fai nga tala na isa unomai fapea pasta tu lou ma isa unomai ele mungu malu inga fai kaufia Samoa ye mungu wio lako loko mwala au mai lau sunga pasta ele mafaila nga suia le upo le tua mwale fe au ia e momo e momo li amare lato e fai ngu lalo
1: tailo ya i nga tangata pea fai isa ai o la ufa rongo longo i lau saunoanga pasta e ki alu mau saunoanga e pi e te ata ata huilele pi e ta umaya i ole ata ata e yai winga o le winga sta ona o lau tala noa pasta
0: I love to meet you brother I love to meet you ma fia fusi a te oi o te mana o mia oi o te tartonu fuia te mana o mia fuia o tatou anau ni au au ne fata waa ai o olo le teimi mongoli alfe au pasta ya tu ele uso fafunga le tu fafunga Samoa ya tatu te mala mala mai le fai ngofia le mengole o le tatu se eo se vai o le au avife au ke le fai ngofia ai mai mau fai la pena fa pete a lofa ile tua mai a lofa ite ngata ai vili mai la kakelfoni nga isa ungo mai le fai ngofia yela ngoka ngoka la ngonga mfapea ku malo pasta malo faftaita talu ai kuso leke kala ngomu ile fafunga Samoa tu sala le fa pea fu ile falu ngolisi Samoa ya vai la la isa olisi fai fi au la ai langole li ile lewo ya ona fanga tare na ule fi au ai le fui ole fi au bas
1: faute fa I'm sorry at ulai tu langa na tu nei wan au mai tu langa na ai o se wa bokte ia u kango vilia tu vole le na ya va tu se fautu anga ila so ya sa o wa fa manga lo mai
0: u se o o lo uso ya yesu o ke le ka pa la o lo uso
1: o le jo ona utile mala mala mai sa unu dela ia pi tu
0: ona vanu tasi tolu vanu tasi tolu fa oli mai va ia po po le olu fitu ono fa fa lu o tasi fa fa mo le mo le lava a e ono tatu te
1: ona le ke lungu le ole o lo ke fainga rua na te imbine o au ke ave upa
0: ok
1: ole ke lungu le awala ia o fainga tala no u mo le pila unu mela
0: ia vala mai te ke vala mai foile le ke o Samoa la tu te mfainga Oh, matongo fi ya vialeli. Five times bala mai fasoi foi. Ya fasoi foi. Praise the Lord. Praise the Lord. Awe keika, my brother ave upa. Ya akogulanga le ke ave lawa puka le wa. Hey man, I would love to hear you, brother. Allow me bala to chat ala noa. Nga yila wala me, my ya afaye te tula yo oil au na lentua. Ya na malama lama le tau ele faltino e falenganga. Ya yeah, malam lama foi le upo le tua ya yeah. Feel free to call me at any time I'll give you a au ye mali e le fa kafa le upo le tua se fai fe au se au le malo se pale mia whoever we are
2: amen
0: Samoa le aise se fa ka fainu pole tua le kemi lu pole tua. Ya tono le fua ta mo fai mai se uso ya ke fie fusi ya te lo uso kemi ka ke fe loye. Paule me lo tela ngona taita ya se ser kemi le uso mai ka we lu ngol fua. A kongo fa wau pele ya le avenga la upon nge fia fie. Ah ai ka fe loye se kemi brother. Vi ya le li. Na tela no lo pole tua le fai ngo fie so le. Ta tela fu ka ka fa le ka ke kokuri bo fa fe ka ya tu le tua. Nge yo kale ka kala kusa malupu nga moile le ile samo ia ile moile le yishinge ya wa faka wa so le ile fingo fear morning of au au fa fa fonga samo mal to toa ta kile kala inga se loku ai fa fa fonga fo mal to toa le au ole fe au fa te tau ya yesu malona maliu le chau ol maliu wa yesu yesu vanga la ki fa longwa ai iko ilu ia le li ya ai ya fa befu fa pe so no me mota ato I can't stop that you know ole lo fol le tu you know wa kai mo so mali sa mo wa fa fo fo ngi so sa mo so no ngi so sa mo fo mo ma upu fo la fu ya ma lo ka fa fi kai ya kwa mo fa mo ni ya so le le fol mo vi ai ongo yesu no mali u amen ole lo fi tu tonu ma ola nga fa to wa amal u so fo ya ma so se sa mo o sala mo mo yesu it's an honor to serve him, amen. To live for him. Ah. Yeah.
2: Amen.
0: I love my name, O ya Paul. O ka o ka e joli. Ko ko ya o ki fea, ko ko ya o ki fea. Aisha, o nga o le tala inga le upu moni. Amen. E ya le kemi nga e fai mai ya le shifo ingu nga yo unga wanga. Koi Paul e fai mai joli. Si ya vese ya nga kama alo u faso e sae le lalo langi. Wai vai yo le lalo langi le wa manga o ka nga ka e vese. Paul o nga le upu laka la e te walanga. E le le kiki sa mo le tunu bele. Ai ole fe au. Let me remind you again. Wai nga ya chau e lua, mua mua, ole maliu o Yesu e tau nga chalo chau.
2: Amen.
0: Yesu kala ingo se lotu. Nga na fa mana tua tua yate. O e tua tu yo utafa. O yo le alo le tua le isi anga sala, le isi pepelo yo na fufonga. E na, na chau sala ina o ia. Ona ia, la ve ina o e mahau. E fa fufonga la e tau alanga. Ta te ofu se Samoa le ila ngona le alofa o le tua lea. Ta te ofu.
2: Amen.
0: Ia vi aleri. Ah, ta te ofu se Samoa e. Vi aleri. E fio mo yo ye le isi anga sala le isi pepelo yon fonga. E sau tau aveo tatu se semo o tantu le anga umo. Tantu o Samoa. Ile mena tufa pena pe. Ki ngafu le ama. Ah, ya fa malulua kuya kako ye kamu faimal kemi nge. Yongol kako kemi wa lam lama fayu. Ia leri al numero nine fina val au mai el fale fa mo mole lava a onor tatu temi. E, a si de sila malto to al tatu fo launga mala wa unangai lu mole tu Samoa. Teofo. Teofo lo taloto. E o olava ia te oele Samoa tu loa a fayo oe stama yeso walo. A, a fa pene ye le fia fia po o. Po lasi me ufai stanga teilo walo. A mai se ala le tu langa le na faye le tua. Fua ilo nalo pele motanga tsa soifua uma ai va ayatu ele manga ie kanga kal maliu olo nalo pele na laina maliu ono tanga tsa ia nga sala ifa solo tu ma kwa ki ngale fina ngalo le tu soli ol fesi di fa fela ka ku jambo ka fe fe ki ngalo lo to pe fa pe so walo le ie po le fo ie ku ie lo pisini si po le a wa lu malanga e sa wele usika ie ele la fenga wenga pe a la ngale nga ole kali ile le usika ia o oele nga fa ie ku le upu. Now, na so ni fa malam lama na ina vaenga. Iyaleli. Praise the Lord. Tonga chal tatu chau me mo mo na. Lua, Samoa, o lo oanga maile to osai te le lava tia. Tatu te le lava tia.
2: Amen.
0: Tatu te le mafaya. Samoa tatu te le mafaya to osa lo angai mai. O vaenga chau wa yolfe au liti fa fufongo mai. Le chau wa langa ilia po ma le po. Aya ola na vangi vangi mfa malama lama. Iyo na fa marie le iso se kale shia iso se faife au. O ai lava so se te ngata soifua. E ofu yo matu te ngata so le. So le le ye. E muli muli angi foila au ngaku mawao. Le fo ye. E kami so lo iku kongo kangaka. Awa wina el te ngata na alfa ma wala lalo lava. Aisha e leo so le lei e leo so tatou le lei. O lona le lei. O lona lava lo fatu noa. Ilungo le santa lo. Analisha unooya ia se manua e ola fua tātou, e le se wha moe moe, e wha whetai.
2: Amen.
0: Whai watu e wha penei. E ui ale ino, ino le tua ile angasala. E ui a e levi ia le tua ile angasala. E te loo e Samoa. Whamitalanga tūspa ia, e sili atu, ma maua lunga atu le lofo le tua le tangata angasala. Ia wha saoloto ina, ma lave ina, ia maola mo le tua ia so uma. Nai lo le angasala le ino ino yei le tua. Wai sila sila lao ina makaukia. Fape inta tau iloa. Lea ole aluafe tausanga. Lea ole aluafe tausanga Samoa.
2: Amen.
0: Fataunu ilu ngol santau. Se tua ina alofa. Se tamahi na famaoni. Nanti olo tatu fatau waa. I can understand it for ngatale fi au nisio taimi. Ia peona fasoa. Tongo talo tatu utau. Nangol tawele falchino e fale nganga. Ne o kango fa fie fie akula le samo ya wangi le fie fie mai miri miri akul mamo ringol fe au. Ya akaisa kangi asia le malam malam mai lor samo. Ya ma kiring fa le kongu kako. Kuman wia le tua ya joe fa fita ya tu so se samo lo o man tua nipul kalambi lau te talo. Fa fita tele ya ila tofu yolo ang le lima fe so swani. Tele me ma te feo ye nisu taimi. Ila towe lima fua imang le lei. Sila fie le tua o to uma. No fuanga ya nga ya initial time yi. Po ni fale inga fo ya nga ya tutangata matutongi. Chelo me fewa ya chelo time yi. O waile tangata fatau wa.
2: Praise God.
0: O nasha wauna fatau wa amatoa lua. Nisi fo yolo donate kukongo le ministry. Samoa le hatu nupele. Olo e faya ono le olo walofa ile tua malana upu e malia ima e malamala mai. Wanao ni au auna fatau wa olo tutalo. O wane ngalo mai. O matou ola fatau wa matpul kalamea lau aunanga foi I lau ta talo. I leo se tala inga o se lotu. Au le tala inga o Yesu na maliu. Whamanuia le tua so tatu watu nula fai ta talo nefi a vita mai foi levi inga I ate oe. Faftai te le lava ta maa faftai ni yasu faftai nefi a fi. Ya mai a foli nefi a fi lo walo fatu noa. Al famaulalo le lotu ta maa. Si tia levi inga I ate oe leo noa.
2: Aleluia.
0: Famanatu ya Samoa e tau matale tau. Lo toto la malingi Yesu ke riso. Famanatu ya Samoa lo angai me lo toto sae leela vatia stangata. Ele I faya foi mo stangata soifua. Au lo angai mai.
2: Praise God.
0: Matu titaltono ma fatu tua. Ona mele ma faya stangata eleise me fanya tai lawa fio. Matu titaltono ma fatu tua. Yo ino matu le chino au le tawa ele fa le chino e fa le nganga. Awa mato manu maloa ya I fa me uma pe ona wa wina matu sila upu. Ona ola wa fio le na mwa ya lofa mai.
2: Amen.
0: Haftai nea fia fia leo foi fua. Foi ya te ole vi inga e leo noa. Si ti atu si o mato watu nupe leo samo yo na tei ta ilo na fainga malo. Yo na tangata no utama. Yo mato wa ingale tino ni woni e masani. Si ti atu fa mole mole lau falo tangata pena. Fa mole mole au tu avanolo walofa tu noa. Si te atu e leo no ta malpu lengo le leti o, e a uso ta ma. E au auna fo yolo ti ute, ma le faltua le a inga. O a olo fa fa mole mole.
2: O
0: nei ma vae lo matu ta ma. Si te atu le uso yo luma lo matu utu, le minsti lo matu ngalulua yo luma matu te fata wa. E le fata wa ala wa fio le na mua ia lofa mai. Si te atu le uso Samoa, Australia, New Zealand. Si te leo no yo a olo fa le a inga le fata utu ala utele. I so se ngangana, I so se lanu, so se tasi u salamo moni ma fatu tua I ate o Yesu. Si ti atu yo wa awalofa e leo noi lo walofa tu noa. Le fangalo ina isa va edu lo nu, ta ngata le fenga inga. O wa awalofa e falo lo e tusa e mala upu lo ma to wa tua. O ma awla fata wa amale to lu wole fana. O ma to wa tua unu amala wa fio. E moni a we are nothing. E fa fitai tele tama. Fa fitai tele tama, it's an honor. Le ola I lalo lo lava lofa tu noa.
2: Amen.
0: Le ngate le neyolanga. Au le ola atali. Tu mawi ate oele vi inga neima so uma faftai tele lo mantu utua. Ala ya Yesu te talo al faftai tele.
2: Hallelujah.
0: Amen, amen. Thank you, Lord.
2: Amen.
0: Thank you.

Si pongmania sungai apin nai oi et wai pamaya tuani toy por clamber ne lepo manu mano le pumoni penena pa statiti san pe amale pal tua ya tania manu po le anga et moto malawa la suga titi mar per tua pa moi moi le lo poleri so ponga po ne por clame i le sa mo mo pa dalo patu pal tua ya penise tabili ya malino poalo lo alala mai America ya manuierto ko wasata yaho pat patai ma puta mai Naomi papua ya malainga ya lo patu pena po ya mai na pa uru toa ya patai tele la vale ma puta mai ile ne porto tua de Radio Samoa ya la to umala mo misi atu swapa ano pa tito mo to lungo le penga tspailangi ia va pe fo i ia le YouTube channel nga te leo au kilani manu tu tua oi o atu nu o e mamau ia nga le leile li i pai lua tutusa so tato munia te tono le uo marisi ua tau tua le au ona pa tau vaa ia ma le nganga pa aptai le tua ia or tapo inga Samoa pai va tapo ia ia e malunia po ilbi inga le tua matu pa mano Mane paptai ale tau tua de Radio Samoa la tōru tātō tunuu paptai lo tō talia ina ora mātou whāta waa I maota malawa tono tō sā parpai ngānu wenga ya ina po I atura maupia lama maputa mai ai I le aso mare aso ya mune atu de nganga ora pāmano mani paptai o lavana yalong pānau loptele atu I tua āsina sina ya alofa atu mō tōu te mā mātua Sinama tua da tor tato. Tino, leo pengar menga tato pia le tua. Olofa no no manu awasa mo mo ata yao. Alofa tene atu. Manu ia lao tu ngan wenga ta alai pola pola. Ia walaba ni nganga mo ia malona mano. Ia manu ia po I. Ia sa mo na lua le atu pa speaker o atu no uma. Ni ia tunu o iaina iau tato wa inga. Sa lau atu lei tu ma lei tu. Ya anga lei pele li ya pui pui lo to soi for ta to wala ta to bala balai maduia ta penanga po I ali asasa ali fanau ya pero le aso le a un au te lama ya na yalong fanau la pao ngaina o la tue chai cha ina sauninga ya por fola ai de u por eola ya la va pena po ina fa ponga ta to fa longo ta to matua ya nga lu lu mai nai alon pa nau le lato tai tai nga o le asa pae pae o le pa nau manuia tele e le alo atu mor pa nau mnia fo I matua ya e maise o fo fuanga umalama ya o lafia ngai e fo I e le pa tauruina ya o le pa moe moe o le pa nau lo pa tu poise a mato e kanesia ya mar pa moe moe ta penanga po I mo le asa o na yalong pa nau e pa ka asa I wuri ya pa pe ila na yo tato matua pa le nganga sunga to ina ya ma tanga pa le o nga mar patua ya la ia ya manuia tele ya le rua ngan venga ya pe po I o e kanesia u malama ya wa pe o niso e kanesia o le ma usa pa tonu ina I le so ya to wasa pa pae o niso e kanesia ya la patonu ina la sa mo moa ya malaysia sa ya ya le file mo malanga le lei o lo ta to tua o lo maputa pe mal sunga to ina ya tu itonga le ota mar pa tu ya snika o pe ngai ma ma pa mano longa tu sa pa ba le kane sia wa o I ma nua ya se I ma puane sa I li li ma lo si ma le li ya la po sa I me la to I fo I ai le luanga anuenga lo pantani mai sa more ka le sia e pa ka sa parcela ia ia le lo pore ni munia lava tanto feilo ia munia po I tanto I te ai po I fuanga lo pia ngai e po neva ias ia pa munia le li ia ai mune atu pa aptai tene lava sa more atu no pele pa aptai le pa ponga ponga mai I le tautua le Radio Samoa. Ia pangana wale e le eas pai pai asa maa se mau mau. Upo e pare ngātai pale, potol tautai se le nātu yama. Le alama stala poi, ia sta umpai e taito o soo poutu le ngana. Ia e pato e se lava taito malo le atano.
Ia, pa ma ngalo mare o ona pa tau. Va, ai e manuia mano longo le nei po, ilanga le lei mai o la tātou atua, I uptia I tātou I ona ao lābe ai, mo na ao pa mano lo e manuia I mano longo le pong sa, a la pa I le tai au le manuia, po I le vinga I le atua, mana tua pe I la atua pa tau toria, ngase ngase o le tino I sosa mauta ngase ngase, I mauta malau le ngata iau te orone o atunu e mau, A lofa le li or for my or for my. Malana fa mano longa pa yatu pa yane pa ifo. Mower mano sita to jaunga mo yemalon pilingalo. Nisio aing of yanga pa no noanga. Oh no, nisio pele mo seal malangan mo. Ale maliu ya pa myselanga or a li. A lofa to mo to. I am a real mano longa in a port. I just don't know to let our owner soifua ma ia manuya.

Aute fafiro I tatu tunu mai tatu pod kalami masaniole aretole ola ilene yaso malole soifu manvia. Or kenese luas fulu lima alfa upe luas fulu iva se ol tors fulu fa. Afa pete fai tau iai ole bena tupu ua fa tau ele tamafo ileo e saulo na tofile uru matua ilo na uso o Yakopo ona ua fia ai o ia. Lela iai tatu tala pole pol kalami ilene yaso. A ole mata upe fa pia. Ole nganga ole manatu mama ole nganga fo ilele ole fa aleke ke ole tala ya Esau malona uso le titi o Yakopo o Esau ole ulubatua la Israelu e yaila na fa manuyanga fa pitoa ole afa ole tamau ainga ole ainga ya na temau peita e yaila vanoe mafai ai ona ona pasi le fa manuyanga le po le tofi le tasita ngata le whanau. Pe a fai ele manao ya ile unu matua. Ya lela ya ile tala fai mai. Mena na tupu ya Esau ma ya ile aso. Ua fo I mai ya Esau. Ya saini vao. Aisa kuli mangu wa ola nanga luenga ole tuli manu. Ai ua fia aila kamo Esau. Ya Esau fa alongu aku. Uma ngongi mai le kuka. Kuka la kama leo ya kopola e fai. Ya vaa ya kulo Esau soli. Ole sikiu le me mu mu manga ia mai ole sikiu. Ia lea lana ma aisia kua iloa ia Yakopo. Au maisinga mea ai umkua fia ai ia. Ae fai mairitala o Yakopo la. Pise tangata fai kongofiki. Ae fai kongofiki fai lea e ngau ngau I mea pa ia. E ngau ngau I mea tāua. Fai mairitala Yakopo. Ae lea ai. Whakau mua mua mai a te au le tofio le uru matua. Onga ua waku leo se mea ai maoe. Ia manga kui foloa e sau. Ae. Ia lea lea o ngā ole nei tofi uru makua a o lea la woki lo fia ai. Ia lea langa fesu ia I ilo ua ave le tofi ia Esau. Ai au mai le mea ai, ave le kofi ia Yakopo. Ai au mai Yakopo le mea ai, ia mō le tamo Esau. O le taunu unga lao le tala, na ave Yakopo le wha manu yanga wha pitoa o le uru matua. Mai atangia le wha manu yanga I le taunu unga o langa o tama nei. O le fesiri ai sea, ole mele ole nganga ole manatu mama fa ale ke ke I fa manu yanga ma me pa ia e avatwele tua ia te ia mele ale na tupu ia le ke e sa ilo na tofi na ia fa mamulu le kofi onga ole me fa tau vaa ole me ai ole songa fo mo tato e tele fo tanga te ia ile nganga le nei ole nganga fa ale ke ke po le manatu mama I se mea tāua ua tuwele tua I ate ia. E kika ua e tangata whapena o tangata e le ma fau fau ma mau. Tangata fo I lea e pū leo la tū la ngona e le taimi a o le mea e kupu ni kaimini ngai oso iai. E e li gara kuspa I e tangata whapena e tau o tangata fai ngofi mai oi tā lofa I ate I la tau o e fai ngofi. Tangata fo I e ngā le lakua ka ngaka ngai a papelo wa yese me ka wo wo manga plan ke fai ai ngale lak wor ka ngaka ngi manga kongu fo ele ai nga fa val vale se tulo fa pe ai ya ka o ka ingu ngi ya ken so a kol me ka wo le na e fai ai o so ile mele o le tangata fai ngo fi e kai fa pe na umba le tangata fa le te te I lo le mau lunga sa o tanga wa va kwele tua mo oi e mau lunga o le me pa ia ai tele isangata wala ko fa kau na ese le fa ola tanga u fa ile tu yo la tu wolang onga o me fa ta va ole olang le nei oni si me fa ta va ole tu ina na u le olang oni si me ole o ole olang le nei a me fa fi fi ole olang u e fa kau wi ngai le to fi ole fa va va u va tu le tu mo oi ole upula mo oi le aso nei va ai le nganga ole fa le ke ke nei e misi ai ia fa manu yanga le tua ua uma ona tu

0: fa nga spa all radio sambo mal nei asong fo wali ma ye ye so ke top telephone ma tala mo e pa ma fa na fa nga inel te fo ni mo bonis fam ni ang se tasi fam na tulo nas fa na ule so tolu fitu fitu tasi lima I ba tolu o le bono longal tato email on e at radio sambo dot co dot nz fa na fo longal tato Facebook ma le YouTube or sambo a wala o manan fa na o mai tala fam ni ang se fa na ora nei fo entire our phone tato telephone ma lo si fo ma lui ang
1: Alo patu lau sunga leli awa o tabai.
0: Alo la sifua.
1: Ia, alo la bali usu neka e au. Ia o kamanianga ma lo paanga stasi hoi o whanau. E lili o tani elu le alali. O nei le aso wa atua iei. Nei masukuruma le lua on tausanga. Tani elu o lewe inga e fo ili atua o no nei tausanga e tele. O fo ina mo oe. Ia whanga leili ma fau fau na umwe ili atua. Tau sia I lau ainga, ia ma se lau tua rua ma se au whana. Ia olo whanga ele ma vai mo oe, ma I lau tua fine, ia rita ma liele nga oe ma whana. Ma se lau tua fine o sola, ia ma se fua lau tua rua ia na ta, se au whana ia luka ma mia. Ia ma se au ainga uma I so se I tua lalangi ma nei atinu. Ia fasil sili alo whanga lau tina ale ilunga telefoni, o ato nina.
0: Tai tele lava tawai mo lo wa vanoa alo fatu manuia ngā luenga le aso. Mabu tanina, mani e fori nei tae. Au, moe, malo la sui fua.
2: Ia sui fua manuia la sunga tawai, tai fua rufa malo sin li antango an vai aso, I ele li. Ia, si ae o mato loto I le atua, fata ia I le atua ro wanga ngai kam ngati ia yoba. E umo fo I tonu ia chau I fam ngati lo nisuapa ia I ele aso, Wa dia me se tasi o kanau da tari a Pernice Nicolau I vai lele po vai e ia e toru sifuru ma le iwa o na tausanga ia ne fui taingu mato ma futai ma le se utolua ma le whanau ia vi le atua whaftai ne ma ptanga ia a ele ngatai le ia whaftai le atua I meuma e ina lutia kai ngā malanga I ma I o le kino ia e whaftai le atua rana whamalo longa ia e whapenana tu e atu I Nisi tau sanga se tele, e anga lile eile atua, e wha penal tapena ino lo a inga o ea o mautono melpone mal whanau, e whamalia le atua lo a soifua pere nise, e whamalia le atua lo whaanga, o uso ya peiteau ya ni, ya isaia, mamalaya male whanau, lemo male taulua male atari, e whasi sileo lo whaanga, lo tamale ilunga o telefoni o moe, Nicolau, mapasi Nicolau, yang lele tua ya kalau lupa ni ya so familia le tua lu aso va tai ta vai mo le abano
0: tala mo boy ya mari
2: fa ya
0: tala ya ya
2: pasi pua
0: so ya mari fa le nei tai on fo Following by on top from Nyanga now in ATL, Lungal Tatu in Belly List from Nyanga, Yai Facebook, Mari YouTube, or Samoa List from Nyanga, Tatu Telefoni, Yeah, following my from the now in the for it time of folk. Yeah, mole to know from Natuto, Aso, found out in the Yaso. On the PC, my signature choir. Family joint for Ringa, my finger ring, and ready some more time for Kalami Manuel Tile. A very happy birthday to you all. You know what to do, Louis Fulima, Minotolo Tile.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, ma ili tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua a au tau nuu I le nuu o ape. O le upu na maua mai le fe ausi ngā teine nei o tai maama tila whainga, leana fe ausi atu I uporu wā ngā I tuila. Fai mai se mau o ape o le isi lea I ngoa o a fono, ai o le isi mau o ape o se tasi o pito nuu o a fono. O fai ngatāma na whea ngai ma teine I le sami o na o le so wā, manisi o atua o le sami na fō ua le au sanga, ai na tau nuu lava I lo la wha moe moe na whea ausi I ai, o I nae mau ai le winga o le upu. E whaawinga I se mea na a mata I whainga tā ma pōpua ngā, a e na taunu umanuia I lona I unga. O te momoli atu le whaafitai ma le wha malo I le tanto e kale sia, malo le on sai ma le wha pale pale, I le tanto ngālu e ngā tele sa whaafia ngai ai, I nā tau sanga I lua utuana. O le upu lava I le tawasanga ta maitai, ua a au, Tau nuu I le nuu o le ape. Santanto ulutia I aso e tele I puawa. Ao le lava ua mapu I whangalele. Ua tū le whaila ina ua maea le maunga o le atua I le tanto nuu. Ma lo le ngalu lue. Ua a au tau nuu I le nuu o le ape. Ia manuia lau fasonga sa moa.

Eh ba mali pese. Malo fa fong fong sa mo. Malo fu le ba ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah.

0: if you're on my vibes, stars and need to tell me what to do, do more to read your psalm on. Ah, so I thought what time to yay, put on a mass and yay, here a lot of time to for sort of yatu, elem tanga ring all the lil, yeah, while for the tail of buying a lot of my info twang on our more tato, yeah, on our foot in bole, see the fear, let you know, or let the money let you know, left young on Santini, to my mass, see here shoe, your 5-3-4, a few or come cinema, tanga ring up. Yeah, so some my more tarp of glam, maybe some form, less on four. Yeah, if you're my little tarp of glam, any tarp of films, I good morning, sir.
1: Yeah, so if you're near the Nita, Tavaiva, before Fafanga, Malusio Tatu, Tunu, Famaru Tatu, Tunu, the Nita, Kay, Operan, Kupurka, ah. Yeah, if I say let two or more pillows, if you fall out later, right? I can not tell to in or Tatu, Tunu. Yeah,
0: I'm not going to
1: fight
0: for you. Too man, I'm going to say for money. Malo, malo, for the satin, for the small town of Colombia, for the entire foe. All that time, my all the autumn, for the town, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm
1: going to say, Avele, Famo Moifo Tangal Tang and Wingalo Leo on all the Tato to know all the way Yasivang and the Telo Tame Mila Matia to Sangalemo. Yet no fang of fight telling eight Manatua for it of Aima for a fong or Tato to know. On a fang and eight, ya a lame of fire enough for a Peter and Waffa and Tangata or say to Nusito Tasno Wing. Fiam of Yela to Lofang and then in the fang of a telepeta Yanel Fano Nangolo Yai. Relevant issue later, what to bang a moon ball or what to on a fast war a bar, yea, on issue for a later, follow for Saina or of your for Mark Pinga, or for Tongan Tanga, bring out the family Molisa more, by moon Molo song a lame, I have a yakulo in the vang of up here, what on a bidding Tanga, bring a little, tell you a little mirror for the pass, pulling no fang of we don't know in the four affy, yea, a wild song a lame wall at two lotion on a mighty winner. Oye ni sho la to lo fa o ri ma ni sho la to nu lo fa nga fa itele ne it's taulan abel fa mo ma se fot fa na le o lo ya la to ta fa o ngo fot ni ve tem lo le ma lo lo fa mo mo le sa mo pa i sa mo le mo ne ta to fa na
0: au tal no e fa na o no fi ngo sa tini to mo de va o e na ta e o tele ta ta no ai a ye ma nu ai tino ta mai ti a tong fa mo tu en na Elation me na tia wa a or fal mai a mo. Ya ab de lol tele yo manu ang or fanau. Ele ma fai ma tu on a famatal. Em salo poli pala, I mal fefe a pola al me ngalang fai. Ah. Tuman wa. So kiki loku il bang on the prime of fale tu mai le. Foi. Tuman wa mo malta
1: ai fa manu lu li lu pola ni u fa le ton wai asa tu mai manu tu ngal ni tsaya
0: okay yeah now on my dao eh
1: ole o ole va nga le lo ye ta vai pa fa isa ola u fa lu ngo tu la u si le ni tsaya ni so manu anga ole o tu pula tu
0: mo ta mai eh ya
1: ta mai ya ele ma fa ni ma tanga lu nga le le o le tsalia le ba tu a lu ma fa na Aole tele o manu anga. Te lo wafa fonga le tunu.
0: Yeah, yeah.
1: E na wiponga iwi tawai. Olo o yaini isi o manu anga. Fulele ungo o ale tino. Aetala noa ima atuwa ele. Aise maana malama anga o matuwa ima fuwa anga o nei manu anga.
0: Yeah,
1: ile tengi nei. Olo yenei aloma whanau. Olo o itonu mota ngasa ngasa rete mine. Olo ufa ngasa. Olo susu anga mtanga nuwe ngade uleo. Ole o atuwa matuwa. Matuwa ole fautu anga maasani lao. A fight was sassy. A fight was yasivang wa fine, elephant only vivacing, famul moon. It's a one of a very formal ten vavilava. Lua. A fight was po usika makiki to low po wa fine for e on onimanu anga for e in italunga. A massal of salon and tanga ring. I find a manu only. I'd over yasufuqua bakwa ilforma. Ah, or no winga. It's a town of facing a ring of Babylon, Mursangol and Murfana. Also, if we all fan over Mun Molita by Murtato to know. Ave elephant one tanga ring and Lurman Malo. On a limb of fire come a hiki to Lutosang on a Tatalia to Nisho Sawanga or for Yamatu. Peter Tala may bang a lot to Puyatu famon.
0: Jalan ini supaya ngafoi sampai sih macam orang dengan serious assault. Jelo faham ngali macungai lo cukup pia. Eleng aja cono aing ngafoi lele. Ya aw jeli lama faham ngai cono di sila.
1: Faham sih kalau lo cakap tu faham number lo cono faham macam jamin ni. Ileu faham perancangan ia critical. Ah critical tu faham. Cakap umai ina. Ya jelo waling ngana faham ngafoi la faham ngai itu dua leola maleoti. Ah ile jelo malu angal lo cukup lo sa faham ngai la cung. Ere masal solong mtanga lunga onisi ufabla bitonu ainga, onisi ya upaki, onisi ya nufuanga faitele, onona winga, etatau ona fatmonu mole tala noa mtanga lunga lelope afisi lingie etato, imafu wa anga omanu anga onisi o tato ainga. Faisito, autitiro tu tato numero le weekend, leno autitiro ti, faiasi mawolunga, faopopitoi mafoi numero ila ato mali liutabai.
0: Yeah.
1: E ova malitoa lima lena mali le weekend.
0: Wow.
1: Na onisi o mafu anga, leolo masalomia mtanga luenga maolo ufaisho seanga mtanga luenga leo leolo temile nei, olea afia lea inisio sao wanga ititono ili ngata ya inga. Ya ufafofo inufanga faitele bintatu tenuai.
0: Nisho fablabe na fanoifo iyo na nisho tangata ilunga le awala ma nisho bainga ile weekend nga pisefo nitanga luenga lewa.
1: Ya, yeah, batufa maise nga inisho tato utinu. Ona leta maita watu nisho ila toworo tato utinu. Lena ma mausei fuwe ilifa ingolva yasante vete neima le weekend. Petitions tavai. Mamarula to no Saba Valley, Lela Yenisha Latuniana Lavi, there, Nisha for Utah Valley Lab, there, Ole Olfatuanga Lavan Tanga Ringa. But I know Songale Mu Fangata to Muli, Fangata to Colossi, Fangavanga Umona Fatat Tiel Malo, Molo Songale Mu, and Mola Tolo Fafo Ina Tatusa, Famunumul. It's the one Le Muno Tatusa and Fanga Light, Ole or Titilo de Titulan Tanga Ringa Temini. O faisito telo o faisitelo faitsionga male mamalo le tunu ona la tolu ona ole mafofo lungo tato mngana ole awala limasfu ole ana ole ole sela uka ole sela uka kinomitolo ya ona winga etelele avano ela matia ile songo le mola tunu yat oi ia malo fata malolo yelungo tato wa
0: malo fata tena modern eta ya olo fenga ina fana malo longa fo ya onga te pena malo to maiti ya sanga le mu fana uta sia le vaenga lo ta fa mna te be vai sta ta sia
1: fa tei te vai to tele ya no fana le no vai version te me tunisa ta fa fa ya ta no fanga fa tele
0: ya
1: a lot ti ti lo to lo fa fonga le tu ole na iti to sanga le fana ta ta no le fana ma ola ko wa ola lo for se fun bale lo tau sanga ma tua e te tau ona yai se tanga te ma tua e o mal fana i ta fa o ma no fanga fa te lo fa ia lo yai por kala me mur sa o le mur fana ma o lo yai fo i va e nga e ma fa i ona ave i le fana o tu yai e me se no fana laiti ia o pisi o no mar te ma por tina fo la inga fa mo nga wenga ia te tau na ver ta to fa mo mo ne va ia so mo muri fa fi fier fana. Ya mesh fana lo no fo fana man tu tawai sumar fa lu nga tu lu matu fana tu tonu on fana no fo ta tu fali ai lo ni lalo ifo fa mon mole fa mo ti no mo mo o lo lava la to meta ma fa lu lo ko mar ta tu fali mai ma fa il fana on ta tala fa tu to ayo ifa fo pe on tu pu sa la ve pe on mu tu tonu ta tu fa
0: Malo fa fa tai na tunu ile mai momal fa fa fa mai so stay me to boy ni fa love him not be above it so so ne lo lo lo you tap telephone in front of Malo we le la so so mai le fion sa tini ne ta el
1: yeah fa te ta vai ele va tur ta no mera mulia tia nga ya le fa munia nga foi lo so ya alo sio ato te mo tavu mo a to no no so futo sanga ya e no no so fu fa tai nga nga le lo e fa ye page to mo ta ta wa nga ya ta ta no mera ma sa ni ta vai tas ma wa tanga do nga leo leo iso ona va se fa le fa fuse pe a failia o lo e si le fia wala matia i lo sa nga le mu fa le nga i no meto tino ai mai se ora sei fu o le tino ia o no mer fo le ta vai fa mon mundi i le sa ia tsa no mer le fa ma no le tino we le tas uma nga vidi tas ai mana mi se so sa ni ona va au mai le ta to no mer uma va tu tasio ni mer ta to no mer le mo le pe ta fa ilangi po le telefoni fo e mawal mtanga luenga lelo so la vase vaenga ete fietana normali ipotia aile o se fa alo labi fafo sei oru watasi tasi va tasi o valu five o mon mawina le tunu te vai ni mo ko ska ko me ai ni va le te vai va manuru atu a wo mon mawina le tunu le tau o le vala o mai ta tu tele no le tau le vanga gana fa ma mala ma vai ngol tu la fono ai me se no voya ta fa manuru le tunu ono nai fa le tunu la ai tu nei ta ya o le tau por klame ono lo penga te fai langi mai se foi vai nga te vai ai fa mo mo e mo le tau tunu se vai so fifia mas se vai essa manhã foi muito leito eu fui para o filme era nem tchau lular ele o povo malo essa o que é tá se leito o tato tudo nem vai essa foi mangalo lá o nanga o leito o tamari ele o faz fogo malo silsila tato tu é filho ele vai essa fogo mumu só o filme não é
0: falta tela lá fomos a tini volta porque lá me nem tchau mori foi para matar nem essa o lavat
1: só falta ele fato
0: só foi a lá fomos a tini tu morava se que achou malta no porque lá me mal me tangalo ngalo leo nem foi tchau mal me tangalo nem vai essa o choice por lima minuto no choice tchau leo tchau aí vamos na tomar o meu nem tchau leo fomos lá ngalo leo tchau no matar ele langi fabi fomos tchau wait no

Ei sopa tuon juoi alkoiden ali is fa solo solo mania fo ile koko ali solo tai ala anto ia wa te lo le o tau file mu mali ne vai tai mi wa maro lo a onga nei fa nau file mu in a way o le o le o sipo mo boli te mai tila onga ia ai a o fo na pisa pisa o te mai tila fale ia o le no fo le fo manai matu ala anto ia ai te mantu o le tu ala lo ma le fo tuanga mi tanga ruanga le le na tala noa tunai le fo ngal sati ni neil tai ala fo le balu saunga le bone fa nau fa le o le tasi le vai nga tau na fa mo mo e tatou mantu o le tu la fo nai e tono ni usilas ia ia il tangata at least fu fatau sanga ia le matu o e fayona va ia tamai ti la lo ifo tau sanga le matu o pe a le ia i tatou matu o le fale a o lo ia imbal vai nga tau a fa pe te sile fia o le fu fatau sanga le a o ni o tau walo mani matu fa nau e le fa moe moe ina mo le vai ngo tamai ti then ole vaenga lal na tau on of tu na ita to matu e tau lana il tanga te matu atu tau na vaia nei fanau ile a tonu fale ya basel nei vai taimi ma lo longa nei fanau mai la onga a e tau tele nei fo tuanga ia langa e wa tele na lam tia fo nei fanau nei vai taimi e le moi monoa al filima wala e to si nei nei fanau ya mo le petia ile ola a tu pua o nei fanau ya mo lomana yo na yo ta tu wainga so all fam natu so ole mo fa na tono ainga ta sile ba ta wa fa nga nei fa na ma ma la tu ma lo longa ma ya onga ne ve taimi ya ma kwa fa ko mu le ko ko le sala ko mar ko pai fi fi tel tsa mai ti ka ma nga a yo ya nga pisa ya no la ko pis pisa yo ar ko pai el benga ba nga yo ko fa ko mu ar ko pai ya pespesia ka manga yo mai fo ya ko de uruko pa ya ma wish time and I've been to my chief at a foul of pc na fan out to be in now le lo to my chi o wa de lo te le o kalisia ya le sa nei le o to be na ele lo to my chi mo fan out fa ma lo of singa fa ya nga sa ya mas fo ya la fa nga wen ale tu up so fa fa nga ngam fal tu ya wa to be na in na fan out mo la tu so fa tu ya o no ta tu nei nu sila ya ka wa ale a to lo to night to foi ya on nga ngan a ya ai te tonu lava ya olo o manu ye fai vo ta to wa fa ya nga sa ya wal te pene no nai fa na foi ina ia mani no le ya la to wa a to lo to ya mas fo la to tala fa tino ma la to pe sing foi ya mo le lo to to mai ti la sa so nei ol menai mana ya a ya yaso to final never yaso mo practice to mit ya o fai bala na fai onga sa pe ha ola to o asa fola ta ma mal tenel fal so so ni fo ta to ma tu fa mol mole se ma ma le ben pe anga lu vatas a so so ni ai a na po na so lo o a fine baru to sang granddaughter a fa si no blanca o cola ka wa e la le upu a msili mai ya ole la titilo atu ai umil fai upu al upule na fia mana mi ai ole mea atali a ya wala ngala la il fa mama fai lungo de i ya ne te fa per ka mo ki mea atali ya ai na so so ni le ya ono la il fa mama fai lungo de i ole sa ola ole fa le oino lo mea atali ya o ne vai ngara na so so so ni na ta to ma tu wa e nei fa nau ya o te pena nei fa nau mo le lo tamaiti ile a sa sa nei a yo nei vai nga le na a vai ala fai vo fai a nga sa ye te mo lewa to fai na for never ya so more to practice ya ai a mai for nei fana ul fale in of so so ni le ta to ma tu ile ta so so ni fo le nga na ma se la vor nga na nei fana u a ma nei al tu mal ta ma mal te nei falan to to le sa ya la ma nei le mani no mai ke fo u a le mo ngi ko mai u fa pe a me ang I fai a nga sa o fai a lele mongi ngō poka mai ya a awa fo ila mea tato matu o lop so swangi ai o il fai bo fai a ngā sā pe a e fa pe ngā siaka kua miu so ole ngā lue fatasi ya o se mele I tele nā mo tato te penai nei whanau mo le a no tamaiti a te wa whala vila vele na tupu mai o ile va a le na tau ave fa maru sia fo ilea le se lau fitu su falpase se no fai tau li poti wa so rente atu nei ole sala wono sulono la to o tangata no o sala elu
no fomo ma fo faule pai la teiana pai la tema le co-pilot le foi wa on tele vai ngai e male vale le foi le on tato a la tur solo le crew le va e o tue la ma pai la te a mea ta u o le fui fui fatasi ya pe o atu fatasi o la ui e le la foa foi nel va a o lo ye le o lo tangata ye tono le vale le vale le lo e le si pai la te o le mea o le fa fa watu e le si pai la te le la te o fatasi ya ya ole ole talala ole wanna no for nate no le orbit ya por bang of ole ba le ole ola way ole avel fa to tong ol passe se a to le sala fitu sur fa le selung ol ba ile time I own a sudden fa tin ol co pilot singa yo inga le le ole ole ex politoi le na fa ma dia ya na wa fa fonga to dat tel fo yo ol family no ina na ni job silipe sa fa fang avelia to it lungone ya ba nga na chalo tapenanga ya wale te ufa isfale ton wale fana talale fa to foile o il pilot te marco pilot ton ya la ise o penga fana fanga in au fanga sela co pilot le ile a em to to al pulo il pilot te len fa final vale a a ya wa o nga yo inga o le ala fa semalo sina ya te ya wa te lo po la se fa stunga te le ole o le manu anga foile le ai ole a to ole leima le nga yo inga mfa na fai na mfa ye ona a sao atu tanga ta sel passes ma o fo inof so soani ia mo tau fa ton total va a no ma o li poti va son tatu nei to no tanga ta sai il passes le a o ye a qualified pilot ia ai le tu tele time ia o be la fo ringa mai oni si na la o le saf so soani ile tau fa fo inol va mal tau fa ton ton inol va se yo in all the time le emergency landing Saudi Arabia le na sanga le mo mai la tau ile fo ia fa inga malanga so te no fo ma fo fa o le mele o fui fui fa tasi o le nga lue fa tasi a o aku fa kasi o a siaki ya mao te tonu o lae ma kua yo ma le mautino a lae fa tu tu ina lesi ola e fai fatasi langa benga malele lo malele male lilo e manatu em kwa esian mele fu fu ma fu fu wina ma plan ele se fatin a ia ai elele ya le tua e manu malo fo ile tua o ala wa fai nga ma tu langa tong fai fili ina ire peti e wa te fatu ola tanga tanga se lunga valele e makua e fando umba pe ana te ufa le tonu le malele lea. E ai vi yele lo fole tua, o le malosia ma nisho vahenga na yeil pailate. Le na faye ona na tala le faitoa. E ma faingo fiena watu pasi se fiso soani. E ma fasa wina ele malele. Kwa ma kaukia, o te fao puinga ya uyo mkwa vavenga alime ngupu. E a o tulangara na pe ona yai. Ya, ele moy moy non fil ay one ngalo e ele man malo se fil e man malo le tu e me umala bolo tato fia el tato folo ngolo ene a tato mo rebe sa mo no to los full minute on talo le tu las full task full of mata fi folo malo le tayo e mo le fo ia so

Bad Iverson, das nur zum Bar, nimm und bitt Bad Iverson. Aia, aia. Moi, mi moi, ba yai, mi moi, ba yai. Awa, awa. Awa, kasi pua, luma, luma, kas, aia, a, a, alu, das, lua, tolu, ba, lima, onu, pitu, balu, iba, spulu, luma, das, lua, tolu, ba, lima, onu, pitu, balu, iba, spulu, luma, das, lua, tolu, ba, lima, onu, pitu, balu, iba, spulu, luma, das, lua, tolu, ba, lima, onu, pitu, balu, iba, spulu. Aya, aya, aya, aya, aya. Lose mo mo nga sa fan fo. Lose mo mo nga sa fan fo. Aya, aya. Awam. Koya lo si seki ya ko lo seki. Jasi, lua, tolu, ba, lima, ondo, pitu, balu, iba, spolu lima. Jasi, lua, tolu, ba, lima, ondo, pitu, balu, iba, spolu lima. Jasi, lua, tolu, ba, lima, ondo, pitu, balu, iba, lua, jasi, lua, tolu, ba, lima, ondo, pitu, iba, solu. Aya, aya, aya. Kureiwa ya, kureiwa ya, ya, paafu lo kingol kayao. Aya lafu, aya lafu. Ba, aya lafu, ba. Sawi, sawi. Kua, takasi. Kas, lua, olu, ba, lima, ondo, pitu, balu, iba, spolu, lima, jas, lua, tolu, ba, lima, ondo, pitu, balu, iba, spolu, lima, jas, lua, tolu, ba, lima, ondo, pitu, balu, iba, spolu, lima, jas, lua, tolu, ba, lima, ondo, pitu, balu, iba, spolu. Aya, aya, aya, aya. Ma pau aman mea, pau aman mea, pau aman mea. Kako mangaba le lan. Milo, lalo, pungo ulalo a. Milo, pungo ulalo, kamo kambai. Yaui. Tres, lua, cholu, ba, lima, ondo, pitu, balu, iba, spolu, pungo ulalo, tresi. Lua, tolu, ba, lima, ondo, pitu, balu, iba, spolu, kapapai. Jas, lua, tolu, ba, lima, ondo, pitu, balu, iba, spolu. Kako wo ya mangaba, wo ya mangaba, ha? Mangaba bai, lu ngalo kako pese. Aungia, aya, sekia, sekia kakau, sekia kakau, sekia kakau, mangai yakin. Milo, jasi, lua, tolu, ba, lima, ondo, pitu, balu, iba,

Ya malo, malo, malo. Kakoe. Ya ngayoi, ngayoi, fatahur, famastino.

Ya, ole tatu famastilo la ni chayao. Oka se manga ya. Mas tatu pate viele tu. Fafte ile tu le. Ni chayao fo wa maye le tu mo tato. Fafte fo ile tu mo le. Mo famastino a. La nga te tau fa ana te fise nga luenga la to. Na yo fa atasi mal upole li. Ina ia paleni o tatu tino. Ya mo paleni o tatu wola fale nganga. Ina ima fai ona. So sani mo tato. Ya fa malo faftai faftai mo tatu po kala mele chayao. Wafta yatu na itama, mle tina matutua. Wafta yatu mwle, bayi mwle nga tatu watunu. Lofa nga ina nipo kalami, iyasu nga fuwa masfalaili. Ailetu waili taulongolongo, mwle fangfango tatu po kalami. Ya, mwle mamalu tatu watunu. Ina iya mafai, ona fai ala oifa malstinu. Yo, tele tatu po kalami na ilungo TV, lungo li YouTube, mfai ona e tango ha oye fai fai lafa malstinu. E ala, ona o tatu mafaufau, Berka ko mafo foi. Kale unga ka, kale la va. Ah, olangona na tatu telangona ich taimi. Ai o tatu wa yol tatu nau nau. Ina ia mafai o le fai tatu famastino. Mafai se fasi nga marsi. Iti tango e fai se simia. Fai se swinga. Fai se swinga. Ia ai vi ele fa mai atu tatu po kalmer sumba pe mai ni sine tatu falinga. Ma tu foi lo tatu telefone ngala pe tani le jaya.

Luas full minute of channel to last month, just simple five phone by Naja to five younger Jayao. Musika su fi filoi mo tato panga yeyo por pesere ga real wa ia tu mauro tato tari tonu ile tu yo o ame mama folo langa le nei pe tato te matitiva pe tato te mamai o me tu tu por soi fuanga le nei tu mauro tato tari tonu ile tu ai ai fusi me nei mama folo mafo fau e se mana ongo ile lot tu mauro tari tonu ile tu Ema faye le tua Tatu tari tonu imea e leo va aya Tu mauro tatu tari tonu imea e leo va aya Real me leo va aya Omea foye tatu te iloa tatu te lo iloa hatu e tatu mata Ai tari tonu tatu lotu e te maua Lea le fai meu polpese Ia tu mauro tatu tari tonu Tu mauro tatu tari tonu Ai ala fai mali tai au lea se me utupu yate oe ti ngā se me olo tino lea se maio yate oe tu mauro tari tonu e te manuia e te manuia Ai tari tonu ali tai au lenei e te manuia lunga se ngase na yei e te manuia Ia positive le me tatu tano ia Ai ala mai fai tai au lenei e te fia mōle tupe A e tari tonu I le atua, e ta penna I le atua, le tangata e mwai le tupe I atua. E tari tonu iai. Fatua tua iai. Tu mau iai lo tatu tari tonunga, le ai se me whingatahi le li. Ia, o kaya uma, ha. E le ai a se si e le savali fita, ma whingatahi le olanga. E le ai se si e le iai popua nga, e le ai se si e le iai whingatahi. E le ai se si e mau tupe pea. Ele ai se si ele mau ai mai tino I te tauan tatu mau mai tino. Ai se le mana I o fangu fangu le fionga le tua ma upole pese tu maulo tatu te tonu. Tu maulo tatu fa tua tua. Tu maulo tatu sa ili e li. Le fa o le tatu te tapua ili a tua te le. Le tua fa maoni. O le tua fa mai ele mativa I se mea. O le na fa tuina mai tatu mai le tunga mau. Ole fa malo lo wina lo mai fa malo lo wina Yo vai la mbanga ya Ah Awale te popole tala tangata fai fai ma tala tangata na fati ai pa wale mia tu oi pe lante Ai tali ton we Te lo tatu te le matitiba Tatu te lo tatu tangata matitiba O tatu o tangata fa manu wi ya ina ele tua Ai ma fu ona tatu matitiba o tatu wa ia Le so ona fai o mea le a mai e le atu. A tatu tango fi lae, ta pena le lei ma fa asoa le lei fa manianga le atu I le aso ma le aso. Tatu te le matitiva, an tatu matitiva tatu te fia ai. An tatu matitiva tatu te fia feinu. An tatu matitiva tau su ni fale tatu te nonofo ai. An a emativa na umativa I leisi ta avale te fea lua ia. Na e mawala unga aluenga, mawale fale te nofo le le yai, mawale ta avale te fea lua I le yai. Wa yei mea alofa mta alinia le atua na ue yant oe. Yo. Na e mawale le me utu le pensini, mawale me tutongi le bawa, mawale me faatawo le me ai. Wa ila tatu telo matitiva, yei temi tatu telo ngona fape e, wakamakiva. Ya wakiri yanka komakikiva. Ah, kire inka ko makikiva ko e wa kamakiva. Ah. Ah, ele makiva, ah, ule makiva. E vai pe wa kao I foi da. Pe wa e fai mai lor e. Ya ame e wa ese me wa. Wa kamakiva. Wa kamakiva, wa ese me oi. Ala ire e, ala ire ku pre pen. E oi, fai mai e wa kamakiva, wa ese me la ka ako. Ala le Que o le pen, la me que o le pen, we, que lo e fai mai si tanga to mengio sa ngari que o se pen. Ere que o le pen la ko kupe. E que o la ko fali. Ai ele al kai me fai mai le e pe vidi mai ia ia ro ka ai ngai sa mo pe vidi mai fai mai e. Ia a me fo ibo, mo le ibo ari fe ka wi fo ibo ka maki va wa. La ele se ele ni la teu. La ele kupe la keu. Le se furu ka la ila wa ko anga ye me ari ka poki. Anga e halu ka avale nga fer wai. Anga ke mole po nga ko kongi le pawa nga e wa ola le mole. Ele o se makiva nga ne. O fa man ya nga le tu yo tatu lima esse le matau tia. Be a tatu tu ma mo tari tonu yanti.
alang ka ko makikiva o ka ko wa ka ko kengo fo ka ko ba e wa ka makiva o le fu se le la ba fo le fa so ala ko yes le la ba fa so la nga bo tong tal so ifuanga ai tango ne ye fu fu le le ma tatu tango fi tau fa la utile la titi le lo fo le li ya mai ki ka ngo kwa su e ma le pu sa isa bu ya ka fe ku le ma le pa ka ifa fo ma le susu ki ka ngo su ar ka po ki bu ya sa le solo fa la o ifa fo ki ka ngo e su akur ska po ki sa le fa kalu fa mari pe palaisa yo ale nga wala vre nga e ya su akul pusa isa wore se mamo ki pir mamo e a su akul pusa isa wore se elengi ya ki pir nga elengi kalu fa sanga ya kungulelesa mai mal fas pepe fa pepe ele te te fo ya ale se me ale le mafayun tatu fa to buna se kau ki pilanga wo lo ale le ele ni waso nga fa fanga tatu tino Ia matatu leva va lela la vai. Malea un ai kako kingo si fe au. Marka o kom ka kia. Furi furi aki o furi furi mai. Kau fa aku irung kau pipi ngo fo. Kau pipi ngo fo. Ta kwai fo. Lea ngo waka ko ka ngo fi song fa fanga nge kingo e no ka kingo fa e ke lo maria. E asi kai mo ka lo mo ka fi ai. Akavaku nga ia kakango ku la kai kakapo ki wale ngo falao ia kakango ku ngo li pusa isa wa mari paka ke lo la ngo so ngi mala pangu mala pangu ma mangi ia kakango lo lai ku ko mal mako ko ko sa lo ma pe wala wale ia al mila ku kakapa ku nga me pa wor me wa me le ni ia ia sa lo ma pangu e oi apa pera la ilo staking ki kai ka e o ke ia fo lo ngo ngi la pangu ale mala pa ila pangu al ta ua o le fo ha ile tu yo tatu lima fo ile tu tatu lima ono sai metinga ono sai po po ngalo langa langa le tatu ti le lalo langi fa malo si fo ia ti oi fa malo si fo ia ti ka fa lungu lungu ko pese e se le manga ia ah lu tau ile tatu fo lang mo tatu savlinga le nga le tatu ti ai maunga i fo ivanu e tei mi watau ngale muai e fo tei mi ele tau ngale muai e ri kai mi wala vala fa soa e fo kama tei mi uti uti la fa soa ai tau la peo tatu va ile li yang fa penga ke lo la ile ar kai ke va kon boi oka ai ku mau la ile fa peo ke mo ka le la va fa soa ku mau pe lo lo ko ile li ier ke mi ke va kon la wa fo ile wa ko ai wa ko sa fo kama po sa fo wa fo ile mo fo inga ku la fo inga o ile tu ile mo fo inga ku la fo inga a ile mo fo inga la fo inga tatu ile tu la si la fia ile tu ka ko ai va ile ye afa peki makiva o bo dise ku pero akwa kfape me ewa kamakiva ale ngangale ya ya semele akwa fa ile tu afa fe kai la wale kala mali ukiwi se vela le se i su swangi mako me fai lo makwa ave ya upiri nga wale kongi ave oi ko kala mali ku ka ku e e ya pinga umala wa mi ole fa aso ngala be o ko ka se um muri nga fo le pala ingol nga ruwe ngala pala ingol se ai faia mala ko sa ya lo fo bo kaval valu ya lo fo bo kaval valu ka ala fa lo kaika ha lo ika nga me uma o lo ika nga me uma nga ya lo fo fa lo ko ka ma fo fo ma ngum ngum mai mo alu la ko ka le o bo fo lo ka fi fa ko muong fo fa palang ai ya nga la ngal me va lo fo lo pe ba ko ka pe va lau la ko ma pe va ku va ai de ke lo palang ida mai Ya ai ka ke kanga fa ku mo ngolo la ai ka ke le mama la makile Si ole happy ya ole happy al me kaua la ai asisi me si lon tau ole happy ole fia fia male ata Si ai se me happy au ke po pole fu pa wal me kaua ya mo le ata la vale nga oi ai tamai ata ata ya ai fa longa tu tai au ti ngale me lo tino ata ata me ti ngalo ti ai lo ki ngale me ki Awasa, awasa, ya le awasa ini lu suka ngafai faluki. Awa ai ai leo kanga ngafai ngeri kaya u amak kama ingin mereka ma. Kuku aku ngapai oleh saurku. Ma wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa fakali fakali fakali. Wah ma ini ya, kaya lewat video merfangoi. Kalau kalau fakali fakali, keep it ayoka. Keep it, I meet Mumu. Say, go find more Muau, open Ivy to load for Fonga Tatu. What to know? I lay my fine lava vacuolo, Lolo, Mayoka, Makuaf, and yet Miss Kahokangale. What popolif, why they going, Mumu, where they go, ya? I'm a man in your gaga. Wow,
Okay, ala ngala lu kwala balu makwa pa hai vai ngir kaya of mai. E ke ai vai lu vai mo kau mar ki nga ai. Ah, ya ke ala wai ka kal kol wai. Ki au ke. A ki nga ding a ki nga mai. Wai. Au ke au ya. Alo ku ai nga mai. Ya me elu ai oka. Ya nga ka fo ile ai oka. Ai lo le au wai ya. Fa me si do bakwa. Fa ku mangia nga ngate fa se si si ko lo vai. Ala me la me se mai si si nga kali kali.

kaya la mari kaya wale se me ay kon ka poki awo ke poli awo ke poli pa wale me ro fie fie si ore olanga ngi ore happy ya ore fie fie fie fie ai nga fie fie tanga cha uma se ke ala ku fo ya ke fai me fie fie e ke ala mo fo kaya o ke fie fie ai a halu nga po halu nga fie ruo ka ai misa ah alu nga nga fie ruo ka ai misa yo le loku ruo le lei fo mai wa ma sei O mai ale fari ko anga iul pa ko lesi lesi alu manga po lesi mo fa kas ve vesi e fasulo akua o ngir kaya wa kiri ai kalu kalu le fa ka mala te lo tato o fa ka mala a wale mi ya hola ala mari kaya o e fa ya e baby wa mai oe ah wa mai o ngi ya so ya mai ko inga e yang alu ka vai fo ya ka ma ingi ingi mangir kaya o le o ka ring fa yang af lo mak we ya me ya fa ya ko ya ke oe ai Ya me kala ko nga ka ko me ka fuala au mari. Ai me kala lo mo kwa. Au ben ko ngwa nga fuala au mari. Ke wole anga ufak nga. Ore me ama iso ka kala ko ilunga si fa malo lo lo vai tsua fo Yesu. Me vai le manga ya kali ko ngu yai. Yanga na yetau ave u mo tatu ti nga ma ma yo tatu ti no ilunga sa talu. Pa sa lo to ina tatu me me tutu pole olanga. Yo oi mai fa sa lo ko ka ko. A le anga e ma fuwa nga ka ko wo ori kulanga fo ilo le fa ma ma ka ko kokomba. Wa mafa kia kere kako ni meangi ole Iyo, pale kongu lofa kong hao ya Ike ilu hae, kausi lo soifua malo loi E, wakwa kwa ifo Yovu ya kaikai Ya kaikai ya ngale Wawe mo wafo ilfo fola Ilo la, ilfo fola Male kamala lea Waila waili le wengu ingu O kama ya, e fai mai lau la au Mane tuo tatu chino, ole pala pala O la au fo ye toto, e toto ole pala pala E ilo upufasamo, e fofo le ala mea E toi au mai ia la au na afa tupu lea tua E toi fofo hai o tatu tino Me ala na tatu fela lutai au pe a tatu mai samo E o solo makua kau mai lea Le lau makalafi Kau mai lea Walu mai lea le pao le oa Walu mai ia le pao mango Walu mai le pao vi Sao le lau kuawa ku ikui Lamu lamu ia le kumukumu lau kuawa pe a kinga le mangawa Maka ko wawa ia le maka ukia o mele Ngao ifo mai mususu anga nei tatu matu i samo Ah, ese le maka ukia La ngalai lo le tu ela tua i ina ya tatu matua O tatu tino O le palapala O le afoi O laula au ye fai hiva ia E koko le palapala E au mai la mea me le palapala E koi fale le iai mea ngam le palapala O ka fifi ya usu E le iai kire ya usu fo Mai aku kakangu ika ika ima su usu isfa Fale maa fau fau maka vava ile li Sen maka au kia o le li E au mai mea nei a fai e lfo fuanga e ona lima, e ona a au. Fai a au le atua, lfo fuanga, e mai e le momo mea e la au, lau la au. Ko e kausi o kako kingi. Waka fia fia, waka malo, si wako vai mele sawa sawa la bupula male. Male maka ukia, male maayo la uwa aile woye. Ia o lfa aftai e lele, e ala marika heo fafka e le atua, lfa malo ulunga o kako kingi, ere kumau pero kako malo si. E yae, alkai mea nga wai. Ya yar kai me ngaser kama na ngaser ale la ba umma mri fi awai au ka koula dia e fai ya mri poto me umma lo lo vinga a o ta toula o kama le ya nga kele le suka ko komo wolu me fi la le umma lo nga fo e fai lo exercise ko lo pulo mar kama le kama le nga ka ya o li afia o tele la tua to ele le yo la tu suka o le toto O te ili lantu wao ngai lantu ponga hivi, wao ngai iso onga ponga hivi, wao ngai ili vaai, ole ngungu, ole kanesa. Ape wao ngai ya jau, ia, leafu, kangfa aswa hatu ya joi. Ola oka semana ia, vya lili, tapena ili atuwa mea umamotato. Taibale wate leo tue luas fulu lima minuta jano, late to last, fulu malilua. Fa malo sina mo tatou tatou ngalu due fa tasi mangalu due fie fia Si ole aka e fai le kama Aoi fo isi tasi wa dua kuwa ringi kaya uwa fa akupu wika yake oe Kanga e kofo e kong lau ka avai Bye Love you Ya bye bye Ya nga e alwa le oye manye mangu ye lau gaso Ali me la le ole Ole fa akupu koma Hey, hey, what, what Ya nga le what ya langa e pingi o Wa fiu fa kali kali mesi su palang ngale wa chala velo.
Kalau kalau way orang fak kupu, lebih versi kalau orang fuori mangai ya, okey. Kau mangai le mandiri dah kau way.

Let me tell you what you lose for just a minute. Tell you that you lose. But tell you what you sing. I live for by. So say I hear me. Joseph Wang Uso. But if you have why, if you know for hello. Ole tu ayo lo anga ina ingas ngas umala valo fa anga solo fol la tu fol le jayao sungol fa fenga ngaya fa ifai pe vol tu ya ki salo fa fol jama ya li oleota mal fa tu ya fiti lo fa fol jama ya titia e ai malanga mama mai tanirin o kalo fai alo fa tu lo tanga titia e ya ua alo fa tu fo mo tu kalo fai fai fai ya wa vave ngai la ku ngai le ele foi mais uma ngu cara que foi solo ela vai tomar solo lo cholo vai tomar uma live yang normalo vai se tocar se a vacu ngai olo fa ang se memoria ku ngai olo fa ang mol mamalo tatu watnu lunga tatu facebook mol ngol tatu youtube le jayao ya fa pia foi ngai ya ia tu le falo le tungal fo mai ya yo mia ya fa cholo fa tu to a foi ngol ngol tofi le tu mai la tu le na wanga ya tu fa ngai solo foi la tu fo tau ateli tari tonu mai fa tu wak wo inga ke kari kongo ke manguia ke manguia ngale mela lo ke le inga fo fo mai ke la kulo ki kinga inga fa mai eh ke fi manga mi se pa ku fo ke mama mi ngi vai fo tu lo wa fa fo la tu e tala no e positive e manuia tanga tala fo fo ele ima se fa pe fa vai vai e fa vai vai lo tu tanga e tari tonu anga ia e manuia tanga tio na au ia famulia le tuai ngā luenga le yaso pafawina janielu fatalofati la ngati foi le ya niko le wea malo si fomulia fatalofati siya usia le malu pio si osi halo fatu brada panda fatalofatu malo si fomulia funga to Jesus oi talofai malo fatal mafutamai fatima histeika fatalofatu malo si fomulia tipa en alisan falafi fatalofatu tato pokalame Pamaloti a sulu peni on otosei. Patalofatu nei tayao. Pamaloti fo nei tayao ya Simon malo se fo monwia. Lenga te fo le fatalofatu ya sulu peni. Ya o tai manepuza fatalofatu nei tayao. O tinelu fatalofatu tinelu fa pena vo ya akenese. Wai ula lule baenga. Malo fa tele mafuta mai fatalofatu ya Papa Lomano. Yale ma futo mani sili ko fam alo fatu lo fitelenga fiu fa be fo yali antawa malo se fo mori de jayao fa jalo abilitati fa talo fatu malo fa fitel ma futo mai ala pati a de la ulu malo se fo la de le fa talo fatu ya tu USA le fa si mai na is Salt Lake City le wono tele tu lai fa ile fia fia lanto ana jo fa talo fatu ana jo le ngat fo le fa malo dia just de le malo se fo mon wia Lena maka fatalo fatu ma reko va yu ya va ifale si fo moria nei jaya moni fo inga lu nga jiu faiva ko feliku a lo fatu brada patisi mai nungol jaju tau tua just a dele a malo fa aftel mafto mai pa malo tia penesa moale fa aftel mafto mai fatalo fatu ya sulu mole fai upale malo lo aimasi Joy Jamatai fatalo fatu tatu pokalbe nga tfo ile ya ngalu eti panti Pajalo fatu fatu ya loto mulafia ngono numalo manufalo mafto mai nai pen miwa Just the fatu fatu nei dayao I said the tang of more balosi for laude lei Mika mika or tatu telefonia mawai or all what tasi lua of favor we vai vai va all what tasi lua of favor we vai vai va ai mo ilan to we na ifea I papa toy toy mangele otara otahuhu etimo all what tasi lua of fa all what tasi all what fa Fitu falu e vacholu, olu atasi, olu afa, fitu falu e vacholu, temo yel tatu vai. Ea, te pora, muritalo fatalo fatu, se fo moria ni jayao, upu afa. Ea, alena, ole tauna, ale numera na imo tatu vai, se umavatu ya le vai, numera mo ilantu inale tu sifo mo ile centro. Ea, imo wal tatu vai. Nita saulu fatalo fatu, malo se fo moria le mafuto ma ima Wellington. Mati Mayava, alo fatu uso. Ekwati tamati morning, malo se fomoria le fatu simbai ina, mafuta tu nei I melpore aus Italia.
Sene Yosefa Fatalovati Malo se for loud and lay. Just the lea malo fa jalma fa mai fa pena vo ya yone finiaso pojo atalvatu tatu tatu le mafuta tine ne ya futai luma na ya usange malo si fo laude lei ma ya vai fio si fo fo fo san ma le ma si osi le kai kai maua fa ba fa olaina fatalofatul tatu pokalame ya chou chou pabina fo ya fa vai ayono malor se fo la lei jene savai pa jene ma fta mai jene savai ai tu fa mo to lo fatalofatu lunga tatu pokalame malor se fo manu ya joanga alofatu joanga mo jo fine male ainga ani va niko jalofa pa futa tu nei sini au se talia aso malolone le pote ya ma jo stalia Lufanga lufatu ya fo waifu munuwa lufatu Lembo mwuri hatu lufanga Siana manambea lufanga silo na fo Pea vote fandau le fatungungatu Ia sole upu male tolua Ia yona Atali ia FJ male tolua Ia chasa I Waterview Atali ia Fly River Atinae male tolua I Chanel I Pakulanga Lufatu fo I Avavenga Ingani Otawa Talo vatu ioe marto telo ila tule mafuto mainunga tatu pokalamina so le talo fai Alo vatu tunga fafinga ya tupu tupu reven Alo vatu molo sunga fafinga inga Tama ya li oleota malor si fuan laude lei Puna alo fai fatalo vatu lei tae yao le mafuto maina iotara Rose, Rose alo vatu manuia fuan lei tae yao fatalo vatu ya si afu taalonga Se fuan manuia fatalo vatu ya si otina ya li tasi mole pokalame Fafte itina li tasi Pamuri fo le tuo yan oe Lumana ya usange malo si fo laude lei Fa talo fati ya timo fi au va Le e va tu nei sel au lan motel selan fai Ta te a tama sa moa si fo moria li ta ya Si afu ta longa fai Fa talo fatu Mai I le west I te ala tu zau Ma lor si fo laude lei Lili steni fa talo fatu ta tu tau tua E se ta tango moa fa talo fatu Yo, seta sa olele ole olwa tasi olwa fa fitu falu ivo tolu. Tevara umai seta motatu vai motatu e mangele. Ape fo imo otawa. Ia a otatu takanini manurewa manukau fa so solo tua ili hasting. Felava pito nu ela tela tatu ya tatu I manurewa. Ia balawane lea ole olwa tasi lua o fa valuiva iva iva. Se kopia kwa lava aipo feling lanungumela mokako ive foi. Ile west

Maua, maua. Mo tatole west, ete maua ile olua lua, falua lima, walutolu ofitu. Olua lua, falua lima, walutolu ofitu. Mo tatole nai Howard, Pakulanga, Penmiua, Glen Innes. Temole olua tasi, tasi tulfa, fa fitu o valu. Olua tasi, tasi tulfa, fa fitu o valu. Le le alu lau chele ngi fa tau le vai wala sui fu maloloina. O ya te awa ya le a wa le a. O vai mare fiki fiki ro kama kiki mal moke sala vai. Ya ma fa o fa tasi ma fa malolo ngale li. Yo tatu chino ino se mal tebelo wati leo tu se football lu minute. O ne ta leo le tu la se football lu alo fatela tu la ma tatu wa tu ne temi o le a uli. Ya ma wa lo fa tu mo ilanto u malava. Na olo fi ngai tu te mangalwe ngal defo yaso fai fai le mu o tu fai ba le fa tu aso ngafua.

0: na yo talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe elau le tio falongolongo na Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
1: Le amatanga le neiva ia sa fau watato ufeiroa I ma mafuta soifua manuia usi mai alau faafonga. Ao tapena I neide ofiso nu mela faa mau mawina le malo. Mole au ina o faa mtalanga ili au faa ingo tangata faa pea fale lo tatu mutanuu. Ile isi tusi ngai ngoa tele a Samoa ile masina le nei. Wavalo ia le ono si itia le faita ua o faa I ole atunuu. Ile sidia ile lua se lau lua se furu afe. Pe a fua ile faita ua o faa I o tangata ono nofo. Ma faa mautui Samoa ile tusi ngai ngoa muli muli. Le ano faya le tausanga ilu afe lua tasi. E pe ena sa faa mawina ia lua se lau male lima afe. Lima selau lima sefulfitu. Ole ua faa iloa le ofiso nu mele faa mau mawina le mai ole vaya so mua mua wa wa onga na faya. Mo ta ipo supervisors. Mo le tusi ngai ngoa wa ole tenu ufa pemba le vaya so mua mua. Wa wa onga mo ilato ole a ngadu lue. Ile au ina mai leo faa mtalanga. Ole vaya so muri muri na neyo ia wa onga mo le au ngadu lue. Ilato ole a fea lawa ma mautau a inga ile tenu ua toa. Ole latu ngā ruenga ele ngata ole a mawaila o fa ingo tangata. Ai ole ailoa I fo ile tūlanga o iaile nū melo o li I fa pēa matamātai. Ole tu singa ingo ole tu sanga lua o lua tasi. Na fa mawina le au fa ingo o li I le selau ma le fa hafe valu selau lima sfutolu. Ai o tamātai e selau hafe fitu selau ma le fa. E amata le tu singa ingo ele asolua le vai aso mua monei le aso sfutolu leo o kitopa. Pe amae ale aso ngofua. Le aso malo lo ole loto o tamaiti. E tai lima tau sanga mawhaia tu si ngā ingoa, mō le atunu o atoa. I le tau sanga ilu afes furufitu na amata o na laumanu I aise fuafua ngā le malo. E fatino le whaio se pepa I loa ngofi ai le tangata maona whaamtalanga uma, po se National ID. O le iwale nei o tau sanga talu mai lea fuafua ngā, ai watino mai le mai a whaalawi loa aloa I ai o lea fuafua ngā. O le faa moe moe o le National ID mai le amatanga o tāpenanga le malo. E iei se pepa I loa ngofia I le tangata ua iei umao na faa mtalanga. E pe olo na aso na soifua mai ai, olo na nuu, o le suafa ma le faa I umoni. E faa o ngai so se au au nanga na te mena umia. E le ngata I le falemai o se leisene a veta vale. A o isi fo I au au nanga I mena umia I le National ID. O lo iei le fuafua ngai leto e faa o ngai na isi ID. Pe a umia e tangata umwa le pepa I loa ngofia I le tangata lewa I e pe ona tapena nei. Lea ua fuafua le o ngā tutonu le tausanga fau lua hafe lua fitu. O le afa ngā solo I le sitala o tangata umwa, mō le umia o lea ID. O lea ua unanga o le KV Consultancy wa maua le konkalate. E ngā lulu eima le official nu mela faa mauma wina le malo, mō le faa ngā I o ia o lea ngā luenga. O le mista o lea au au nanga le malona ia faa lawi loa I se tūlanga aloa ia. Le faa tino ina o le ngā ruenga I le vai aso ua mawae. O le tapua le pāne mia ma le whainga malo. I le tāo fia na toi a wai o tūsitala le nusipepo le Samoa Observer. I feiroa inga tūsitala ma le teitai o le malo. O lea ua faa lau tele atu ma ua faa saa I tūsitala o lea au au nanga tau faa sara lau. Ona toi a wai e li poti so o se mea fai ma sao ni ngā le malo. O le whamtalanga whala wai tele au ala maile le ofisa so upo le malo. Le ana tu ina maile fiafio le asfereide na tenei. Wa talia tuai le fai tio ina o le ngā yo inga na ave esea wha malo si ai. Ese alo tama o le pāle mia le mea fai ngā ruenga o le mea pu eata. Maile tama I tai tu si tala o le nusi pepa. A o fai le ngā ruenga le sao ni ngā le aso wha manatu. O le mata ngā ruenga o leo leo po le Police Remembrance Day. Le ana whaieru mā mauta o le mā loi le ele le fau le aso lua na tenei. O lo li putia le nusi pepa, nā vese wha mā losi le mea pue ata. O na titina lea o ata umana pue ina, peitai. O lo wha I loa le wha mtelanga wha loa I tele mai le mā lo. Sa nā o ata o le pāle mia na avesea. O lea ngā ioinga wa wha I loa I lava I le pepa o wha mtelanga wha loa I tele le mā lo. Na mafua ona tupu lea tūlanga, ona olo tu mau pea le tapu faa sanga ili nusipepa. O le faa mtelanga fala wa itele mai le asosi tu sitala, wa te ena ma le tali ai lea tūlanga na tupu, ona walanto u faa mtela ina o se ngai o inga ua afia, ma fai nai le ai a te tau o le whaatinonga le ngā ruenga I le tau longolongo ino le tino. Pei tai o le wha mtelanga mai le malo wa whautua I nai le asosi. Ina ia tau longolongo I le au ngā rudua I lea tomai, ta iala o le ngā ruenga e muri muri ta ia. Le la asanga la tamai lea uo iai le nei mta ubu wha asanga le nusipepa wa au mai ai wha mtelanga whala wa I tele. Mai nisi o wha la aputonga, I te tonu o le Pasifika, e pei o le wha la aputonga leo lo o ngā lulue, I sose au au nanga wha asanga lau o le Pasifika e ta ua o le Pacific Freedom Forum, wa wha I teo ina ai le ngā ioinga na tupu, ma ave ai le tu alalo I le malo e sila sila I au wala alo ia, e wha ia se sa iri I linga mai ai ai le avesea wha malo si o le mea poeata, pe o se tu langa ua tala fea ngai. Wa wha I loa mai e le malo I le na pepa wha matalanga wha lau I tele, O le saole tonga e whaia ina ngā rue ngā tu sitala ma le au wha asara lau e tāua. Ma ua tālia I nei ele mālo se wha ai unga le fono wha tonu o ngā rue ngā wha asara lau. Po le Samoa Media Council, I lana wha asea na ave I ai, wha sanga I le nusi pepo le Samoa Observer, I nisi o lato tu situ singa mali poti. O le mālu malu le kāle sia wha apriputonga kerisiano e le fio ango sāpa pali I savai, Na whai ai le aso sā ua mawai atu nei le aso sā mua mua o ke topa. Le sā uninga whaafitai. Mō le aso wha manatu o whai a ongo le lalolangi. Le World Teachers Day o le nei tausanga. Ma manatu ai le tautua ali ima tamaita I whai a onga. E le ngata ia I lātou o ngā lulue le au aunanga. Ai oe ua whai ilangi le tuli ngā sia. Sā I longa lo lātou fu I sāu I le ola o au ino whana ua sā mua. Wa mori mori ai te wha malo ma le wha aftai ele malo e ana mai le minsta. O le mta ngā ruenga wa onga maanga nuu I whai a onga umo le te nuu. Ona e ui le tele o lu I tau o whea ngai mai lātou. Ai o lo o tau alo pēr o lātou sā ma whinau. A wā alo ma whanau a sā moa. I o la wa o ina. Ona o le lumana I manuia leo le te nuu. Se vaenga le nei o le sā unua ngā le minsta. Le fionga ia ai ono Alec Ekeroma. I le sā uninga whaafitai o le aso wha manatu o whaia o ngai Samoa, Marela Rolangi.
2: Whaia o ngai, o le aso, o te whia whaia tuai se upu whai ngō whia ma tū sāo. Whaafitai. Whaafitai mō lo tō na sai. Whaafitai mō lo tō alofa I whanau. Whaafitai mō le tautua o lo outou whaia I aso uma e ui lawa I le tele o lui tau. I want every teacher here to hear this clearly. Your work matters deeply to Samoa. Much of what our country will become is being shaped in your classrooms today. A tato talanoa I lati nai o Samoa, e masaini o tato ma fawfau I awala, fale mga luenga te tele. Ae o tangata e fuafuaina, fawusia ma tausia I ati nai, e amata umala te wawa onga I se potua onga. O ina o loutou ngā lulue ai. The future Prime Minister who will lead this country, the future doctor who will care for us, the farmer who will feed our families, and the teacher who will teach our grandchildren are sitting in someone's classroom right now. Their opportunities will depend in part on what they learn and how they are treated there. O te iloa le tāua o onga I lo lava o langa. I lau ngā ruenga whafo mai ma le au au nanga I le atunuu. I le aise tasio I tātou e o mai I le mea o tātou o I ai. E au noa ma le fsoswani ma le au ina mai I se whaia onga. Sometimes a teacher's greatest contribution is a quiet conversation with a child who has lost confidence. It may be the extra explanation after class, or noticing that a student is struggling before anyone else does. You may never know how much that moment changes a young person's life. Ese ese fa na we ulu fa mai ata topo tua onga. Onisi ele leile lango lango mai o lato ainga. Au isi e fe ngai ma fa inga ta e tato te lei loa pe tau te mala malama iai. E foi fa na we mana o mia se fso swani fa pitoa. Ina ia mafai o na wai ato toa ia o onga. Ia la ia tato i loa le tamai titi. Mala malama yona mana onga ma fiso swani ya te ia e me fai ei o na alu alu pe iluma lana o onga

rua no mini telo chene le chula se ful male lua. Pele fa fonga ba ye le nei tai au. El to e fa sa la wina fo ni so tatu po klame ma se voi tatu tala mi sa mole nei oli. El to chu male unanga a mate mon leva yeso. Al a fionga ngal mon mana tip au tanga vaia. Pe on tu na mai tatu tala mi sa mo mele tu pi tono tatu wa tino. La tu e mua le si tu e fa sa la wina o tatu po klame po tatu tala ye le fe fe na ni ba tali tu la yonu. Aona tu volungo foi lo le tu tu le so a mate o le neva yaso. Ya te moli si fa bo ponga le aso ata o le tali tu la valu. Ya ai fa malo tu la bo tatu wa tino. Ni tai au fuma ni tai au matango fi ma ni yaso fuwa mai le limo tatu. Eri tatu nunga le tatu po klame lo so longa le lima manu ye mea uma ile fa tasi mai o le tatu wa tua fa malo tu fo le tapo inga. Ni ya tatu ta mama ti na matu e moto malawa to tele a oto le fu ma wal tatu po kala me to tele la tu mafuta mai Wellington tatu sumba po tatu fa Martino ya son fu mas falai li talo fai ya vi ya le li ya e tal tonu fu ya lo social net ne po kala me atu to ya oto mafuta mai ya yo kala stete fa solo solo tu la lota niren o Hastings Napier yo ai lang elu mafaino tai lo atu oto ai fa te tele ile fa tau ino ne po kala me molo tu se fuma so tanto wola ina ima fai ona malo lo ina tanto fa malo tu fo ta po inga na ita mam ti na ito no mo tanga singasi o ila tu wa ma fu mai fa lo tanga ta mat tu fa ta lo fatu ma tu e wo lo fatu tu tu ar fi fi mai ni ta ya aso fu le nei aso fu ta tu te a mata mali ai ma fai fai le mulo waso tatu fo yo su inga ruenga wo fai la vasi fa su su ngata langa le melo wo kale ongo le fa pongsa wa vavel taimi ya wa fa tutunga ta fu lu sula tu panga o lu wa mingo ya ilu mal taimi ya wa tu ye no pungsa lo no wenga ta le ono le la vai pungsa ai ta ne le ono wa ya tu le fitu o le la vai mal mal lamba lo no wing e fu wa fo ila ya ya ta tu nga yo inga mata tu fo fo nga le aso mo le aso ile ta tu tu tilo nga ile ile a ile ile tau malona taimi mal mele tu pu ai ah o le tau ala nā mo tātou e fua fo i eia tātou ngai hoinga. Wha talo fatu nei tai au poli nei fo i auli. O niso i lātou le mafuta mai o le ua pong sā lātou. Niso atu nu. A o le ua aso sā lātou a le ua aso ngafua tātou. Esi esi ala tātou teimi. Esi esi tātou aso ale me tāu ala pokala mele fifia mai. O le manuia fa atasi o tātou le lofo le li. Ma ua fo i fifia o tātou a inga itemi uma maso uma le neyo langa. Pe ia na tapisa le tātou pokala me. Ol pokala me tatu ole fia fia mai o fia fia atu. Ah, atu fia fia mai, ya aku ke vai mai fui, aka fia fia aku fui. Aka fia fia aku, ya uungi ika mai se si yaka ika. Nge keifu fa pia bui, vai yanga pia, wa fali kungu, le mafau fau. Li ai, yu kaku ngai, yu kaku mureva. Wa kaku ke popole fua, yu kaku mureva. Pule ha oku, fe ngoka ika, ya. Ya aku alofa mai, ya. Ngo ka unga ngafi, fa unga. Pare ka un ko ka ngafi ui koi pori pori fa leia ba kwa koi fa vive la fa manga ye la lo nga umu ile ko ya lu fu se kupi a fa pe wo umanga ngafi ni melele ya kipi ai melele ni ya so fuwa ngei ngal fa vive la la ko ole ole ole ole ole me ma ni dinga sa ko ya ya mo masinga pe pe fa singa miki sa sai masinga e lengi se kasi sui e fu ile ole me ai lengi ya so e ke fo wo umanga ngafi le suwa ma moe Uma kwai markalevi pipi ya la fama ia koyo si ofanga o misi si mamoi oka la afafanga fafanga nga ia wali ya ruka ika ya ukafa wali la lolo kama nga esa ono pekelo ngale ay mangofu ay mangofu ay fasa wap ay fasa wap ya ay fa kafa ia wai ubalo ngay ay wa elau delay ama kolonga isi yoa Anga umanga e siyoa e fakafa. Anga umanga e fakafa fa sipa. Umanga e fa sipa fa pio. So soa kwa lia marka oko kikua. Ka ngulu loa. Ya wala lua sama. Ka ilo pola lbe kupuwa. Lelei ya le fua fua lelei. Fua fua lelei mo marka usami. Ya nga fu ili mo tatu tino fa ku ku ngofi fu ye lunga ye ke ku kwa ku sa u lunga e ke ngofo fu ye ke ngofo sa u la la ali mele ka ku ku numba e se se se ka ngome ya lo karimba
Tau lolo o nga lisi ko inga nga ngo ma inge malong kolu. O mayar ko inga malong kolu inge. Ka ko ingu malor ko inga inge. Leva nga fa sa isa amore ingor ko inge. Wafu nga lisi ingwa pisa sala. Ingu pisa sala. Ai, sa uar ko inga ngi fa ingu lo ilisi o inga isi au a inga ngar ko inge. Pakulo makuwa. Oi! Aku ay fai furang ame ang aloy. Bevesi bevesi sa amo ma isa sorong. Kalau ko ing ay mali iyo or kinga ang de pawalios. Si fa fifi ako le fu wo mesi makuain. Ya ngale o ngar ko inga siva. O ngar ko inga siva. Nga lua lua. Wa makuai kau le wor ko inga. Fai loring pisang ko inga mafai mafai sa amo. Nga fai ako lumakuwa. Wa vai lai, wa vai lai. Sila kan lingi be kinga kum kanga peke peke mimi ka walking you kali lu makua no ilang ko ai kali ko nga eh mam mam wa wa suire el lo ko nga re ling or glung mam eh te vai sa u ya me kasi ngu sila eh ke lo vo ya ka u ole wo yengi nga le o nga mal ka pipi ya gare kuwa ringol ko inga siva siva siva ya kau pau ya pipi ya kure wolon fani ya o aku le se woringa ka fasa sa or siva ko inga ya gare pi o nga o ngar ko inga siva siva kau pau mai kuwa ya o aku le se woringa ka pipi ko inga lau lau fasa sa ay mar kar ko inga mam mam ele boy ka u al mele boy ya inga le o nga mar kau pipi in me Ele va pela nga le onga e lo ka bipi. Eli e o fo ya ka ku yemo kwa ikekele ya. E mo fo al menga nga ai ai ya wole la va. Wole lo le manga va pola al mera fai ya mo al menga ka bipi. Ya lo fo mesilo ba kwa. Kal ma so bipi ya ku lo pa ku ape so kasaba vari ku. Ai mo fo ai. Tori, eli a ko siong se fo. Eli a ko siong se fo o mo al menga ya ka bipi ya wala. So nga fai fuasi manga ba ya. Ngai mau lo kakur kamu lo kau bipi, fale kong vai. Oki kakau vai. Kakau mangapa wo, ya ukafa mo ilo lo. Aku kakau vai, wale fiu kakari dia lakul mangapa. Aku wala keo lo leo langang al kau bipi. Ye, ngai yoyer kakak kaya. Eke mau lo lo langang al leo lafa lango lango. Aku kingai lalu kau lu oi kau bipi. Kau bipi lah, fafa finge. Luas pun family tu cakap lecula semua luar. Ya, eola ngah oi. Awak kefivian mengah lola kau pipi.

0: Da to bu sikole nei fo ya uli ino se bel tebel wanti le uto se fur mali vo minute jalo le chula jasi ya le u se mai la una foi mari tong chua le fionga ile le pul le fionga ya pepe chala ile ni mon malo ta tu wa tun nam tang le va yaso pa malo tu pel ta tu wa tun malo pale balo fa malo si ti u te ma fai valo fili ma pe ona ye va chala fa chula pepe malo si fo mon ya malang ma lang mali ni fo te mi leso
1: ya fa fela ya tu la petelinga ti ti le nei time le uli mai ane fo ile fa fong fong ata kwa I pa I o sa mo lo ma futu mai le sa tu pokalame ma lo le so fo man via ma lo fo pa ma lo singal ba ma to ne ba yaso
0: aso nga fo ala fo ba vesi la tu no o ma lai fa na lo tu tamaiti vai te mi pisi le le vaso ne ia la pepe
1: io ele nga tele na a o nai ma tu fo a ta pena pena ia lava lava fo io le Olfa now, yeah, a pay for na yela to Samoa, and oh, no for no for I put that to fa for while and at the penal lot of meeting day. Yeah, not so funny for Naya in Samoa. I let the meeting, yeah, Olfa Tonga lava lava. Yeah, or tap in I know Meta Muffa. Yeah, Maletam File, Mamori Peta Matiala to Wanga Mia. I never so, yeah, eh. O never so your tuanga. Ya matua my ma what tuanga wa le te ya la ya ele au nga vuile le telo meta pena ni sai mi te tia.
0: Sa ore le sa ore. Ia mo e mori fo ya le pepe o le tuanga. Ai ye fo nei po kala me fa na wa o nga ma tu ole fa ti no te mini. Le la vai vesi e to ya ya au. A le ai ola ai lo musi ma lo lo nga.
1: Ya pe o nei le weekend na ma va tu nei. E se wa te le wa ro sanga skutor.
0: I
1: ya mantua e yalla to siva foi le pola to bol e fai le fai un morto sanga ya ole pola te la sole na fai la soto nai ya sa fai tai le hotel grand millennium ya ya e solo lo foi nei ta penanga foi ol name e fai yalla ta la le mato vasanga sfuto lu sa mo e ole mato pola na fai le le la unga vai vasetai ele mamma o tuana le aunga be bastai mal mal colisio samo ya e nao nao o mata ula samo no to no to ma nao nao o ala fia fio le po ta ele ma tu ilo fu ali ta sia lo fu ali a ya fai mal mal oftinu ya sa o lo mal mata ula ina mata sa va di ele mo li fon ta va
0: i
1: ta va li mai ele ele no to ma ya nga il men fail siva ya porfisia ya na na sa waina ya na siva malo sia matua afua ya ma le iso me ai ele iso me ai ya na na uma ya fatalofa ya to sa online to ya lu solo yo no tu ma ya fatu su sa la lo mai ni sila te le meta penona ta ua fo fa na Yale nei por pole nei si vai fa o mail tau sanga. Yale ngata ila valava ya o mea ai ya ale mo molinga fo I wae tau ape te vai tu pe fai na mar tau vanga ta
0: vali. Ia.
1: Ya sa fai ngofi ala mato. Ya o na vamo se otari. Mai mana ya ai tongi stato potri o falele fai siva. Ya na uma ula la mai lalo ya usiva ya uma fo ya to la la tu lunga na mo ya ta tu sumerta ya fato ya mane tela le la se pela tu peta ya
0: ai lin tawa tu pe fo ya la pe pe e al voi mene ya be se fo ta vale avi fa na usor e ma ka uki ya fo I ko nga me ya tu nu nei
1: ya o le fata wa ina la vol fa na awa atato tali o la to mana o ngal timine o le ai fai me ya ya ta fo na na tali me fai umo ta usanga pa uma awa ore va sanga su to wa ya ya to te no patu ala fata tali ya pe ese si fa wa se si me fa wa vi tam fai pe alu li investe ya pe alu se si a o ya po fa inga web o le mela na tali me fa na vi atato ma tua ya mai le telo ni ta pe na nga ta tu te fai ya molatu e malu alun sai
0: malu
1: mene ye li o mai tatu e mesa tatu fo lai samo ya ai fastai fo le o tatu va ye o ma por mo mo ne o ma tali matuale
0: i
1: no na we at li mai si poli ela wata vai ne le tau
0: ya
1: winga lale si lima le to toy mai wati ni aina.
0: Malo, malo lon sai. Malo fo fi dau malango lango ni fa na waong asi li a. Le tau o nei vai nga ya tilu tilu mal fo fa na uli lango lango mal una ia ma tu ya onga ma mi fa ya onga. Ia la fo le na no ta ingola tu fa na fai se me le lei. Mō la tū mātū e tau iei le alofa mā leangare lei, lai whātino le teimu aung. Ai mani e tele, mani e tele le vāngare pēna saunu ei, whaama alose fo I mātua ina ia tū maupia, le una io nei whānau la. O ngā, tau a tele nei vāenga io amatari e le tā, so ta inga mani tāwhilo inga nei tāo le pepe, lafo atu, o hani vāenga teo na whāsoa mōre malo le tātu watinu.
1: A tātere mei e se mani lota mai, nā ngā leo musu mai ia tū tele lei,
0: Ia,
1: ia. Mami mati tiene lei e whamanatu atu iaoi.
0: I.
1: Moi nga te uolo ta pena, ia tō na ia lota miki. A siasi mai I le mauta sa mua I le meolo I lona, lona ofisa.
0: I.
1: Ia, lai mawale talo, frozen taro, purple taro, ia mō fwila na ulu. Ia, e ta pena I le tō na I. Ia, a lea lai, e pē fōlinga mai whamai le lope o atu po le asforeile. What the only lope, Moas and Tui Tui, Kina Leva Nota, Tua, the Lopo Fairlella, so what Tui Tui, Tia, the Layala was just paying Motsa Molvanga, the Yelta to Tia marketing, yeah, to a tone with our say Rihanna, yeah, or Nightmo with Tia Elenato Yale, Fayafata, one and a blue bird is a moing alwin, yeah, all of Mofulana Vayesio, Lana Vaisa Salapa. Ya le male morinka le la fa popa to mal ava sa mu o le wa o sa ava sa mu tetia ya pa ta si to ila male preportao ya male u ya ere lo peo to las for really wa mua ya le container a tui tui ya mo la to vo e fia to ma fa tui tui por kin na le a mo lo ta mi ya wa le nga na va nga ya o tetia la nga tamana o I sa o fonga mu a
0: Nga ngai eo soi vai. Kama nga maku ua la wipidi ai. Sa ore kala li siko inga nga ua leva nga maki eke ema le fingere anga linga. O ngungu.
1: Ya mnisi. Nga leila, lei sa ola ufunga mua le oi. Ya ai. Ole, ole fama natu le wasa ual tato utichi sa ola neiva yaso. Tato ufale luopoto mua tetia. Ole aso farele neise iai. Rono inga ele a inga fai lo tamete ifo ala woi loa ele la to fat palang ilo potu mo la maua.
0: Ii.
1: Ape amanu maa lo sa ia te chisao. Mantua la le la valta ime mo waifo inisi entry sa to a inga. Na na la fo al tau papi sa mua. Eta tau lan tango fil vanga le sa mua fao ngal tau pao pe fata usa la to pando luas futa la pe siliatu. Maua le la to entry. Ya ala fo forse ele ni fao ngal klik ex ala forse ele ni. Yang paling fun faham ngar saya len ni fa ilmu mai kasar tu jisa le fa ta wel pandu luas futa la pesiliat ya orang awa alir tatu sektelen na ya awa foy le fa menatuin na oleh luas futa usang ya oleh tatu al tatu tu jisa isamua ya orang iba ngata wana fia fa menatuat otape natu emolot temai ciman tua fa fia la fofu selin Ya, ol mato fai nga paanga mar click X, ol ato yung fai na lafur se leni, taunu ol mai kasa digitali sa mua. Ay, alufo e fao ngale online al Western Union. Ya, pole ma, MoneyGram. Eta tau ona etango e firifili le mai cash po le wallet al digitali. Ya, taunu, ya tupe, wa ay alufo ngale online al Western Union. Ya, FCD mai. Eta mana ili fortanga terfalo lol Western Union etalai ya pe la fo le mo pa wallet ya na tango le fil fil ti chi sa o fa ngo fie fola na o isi pa anga na online ya ta fa yo le ta pe na la fo na se le nyo le a o lo ta miki ya ai ya ni si va en nga le o ta tu am na miel so swan ya wala o mai le o lo tasi li maono to to lu fa fa o lo tasi li maono Tolu fa ya tetia o fa longo na tetele yel palo lo ilesi fai tu ele fai tu auto
0: iya
1: ayo a te wa mo mai so manwia ya manto mai mato a mo mai fo lani palo lo tetele le
0: iya
1: ya na ro longo tu ana le na longo tu ana malo le tu le beto cho mai vai tetia e fa ta wonto palo lo na tetele tu fo palo lo tetele le
0: Lena, kuda va pia kai kai ai va me ki kiri li ya kai fa ka po lu ki kiri. A ke o. Va pia la fa so me ki kiri li des ki kiri li ya di fa lo la. Va tai la pepe. Va tai mo ta fa so ai mo se ya so sa ni mo ta tu wa tu lu ta tu fo bra nga pe ona ye la mtanga va yaso. Ma ni fo fa va lo filim ba mo le ya wa uli. Ya mo ni va yaso ato. A ma ni tele ti ti mo fa va pe on fa nga ye.
1: Yeah,
0: fast day, so for ya. Lay, if a minute a to la jazzy, they are feeling a pepper tala, eleni multat proclame, altiti shall be on the file more tattoo, what you know, for ye are taming lowly. The little now am on Tawa, Malawan, the old Watasi limon tolu tolu fafa, old Watasi limon tolu tolu fafa, the tattoo telephony, you know what a limon table watchy, low to a value minute and talu little like jazzy, tal jazzy, about to tattoo tell foe, eating an anna peritania, but if I get a little came me, oh, cock, I would have you walk. For the song of four. For the song of four. Be filming all your okay top parches. Well, okay top. I saw Limal Name Mancina. Yeah, or for Fuang and Afu, what happened at Yetanto. Modifying on Tosanga. Yeah, I own not Kamamar Kinga. I own not the Mamma Fan of Samo. Pian Workinga. Ea o afu fuanga, ea nunga ki ngā peo whakasi. O le māngai au mea yo ainga, o le o whatasi. O whakasi. O le kamā, o le ki ngā, o mara whanau, tawha whau. Ai a wha pe, ea nunga ki ngā, whamai, ea whakari akumasi au whanga, o ka haruka ika. Ka haruka ika o ka koe sa waila ia le, ko wafu le, ai ele māngai, o ai ke alu, o ia ke, o mara ko inga, o ma avis ko inga, ila awa ia kua ngai pia alu, ai. E wafu le kangian meror ko inga pia o ngale avea. Oka. Yalu dor lo makua fa merkal kangir koinga. Yalu. Yalu. Usala ele kangir rumah mereka maki ai kangir rumah boy ngal merlo makua. Ai mai sialar kai mi fa pe ko kasir ba yaso malanga lo makua. Allah. Ai bailar kangir fa pe pe rumah boy ngal.